Good morning po kayo nasa Good Morning Philippines. Dito lang sa 92.7 FM CKJS. Ako si Chester Pangan. Sa mga pangunahing balita natin ngayon, balita mula sa ating inambayan sa Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, inatasan ng Supreme Court ng Kongreso na gumawa ng batas laban nga dito sa political dynasty. Matapos pagbigyan ng mga petisyong humihiling na ipatupad ang provision ng 1987 Constitution. Unanimous ang desisyon ng SC na obligahin ang Kongreso na magpasa na naturang batas. Ayon sa Korte, ang 39 na taong hindi pagkilos ng Kongreso ay matuturing na grave abuse of discretion. Wala namang itinak ng deadline o penalty ang SC at sinabing lamang na dapat itong gawin ng Kongreso sa earliest opportunity.

muling nanindigan si Senator Robin Padilla na hindi niya pinatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa pag-aresto ng International Criminal Court sa gusari ng Senado noong madaling araw ng Mayo 14 ngayong taon. Sabi ni Padilla, inihatid lang niya sa kanyang sasakyan si De La Rosa at pagkababa nito, wala na silang komunikasyon pagkatapos noon. Natanggap ni Padilla ang supina na ipinadala ng Department of Justice kaugnay ng reklamong obstruction of justice na inihahin laban sa kanya ng Philippine National Police at tiniyak niyang haharap siya sa pagdinig sa September 25 at October 9.

0: Sa ibang balita naman, arestado magkapatid na nagpangga pumanong abogado at nag-aalok ng iba't ibang serbisyo kabilang notaryo sa deed of sale ng affidavit of loss. Si Zian Ambrosio sa report.
1: Nagpanggap na kliyente ang dalawang NBI agent ng Organized and Transnational Crime Division o OTCD. Bit-bit ang kunwaring dokumentong panonotaryo. Target nila ang umano'y Peking Notary Public. Wala pang isang minuto, natataka na ang dokumento. Pinalibutan na ng mga NBI agent ang magkapatid na suspect at agad din silang inaresto. Ayon sa NBI, nagugat ang operasyon na magreklamo ang dalawang lehitimong abogado matapos silang maabisuhan ng Task Force Honesto Notaryo ng Executive Judge ng RTC Makati at Executive Judge ng RTC Manila sa maumanay report ng Peking Notary Public at illegal na transaksyon. Isa sa mga nagre-reklamo si Attorney ML na kasama rin sa operasyon.
2: Ginagamit po yung notarial commission po. We need to clear our name kasi damage din to sa reputation namin saka sa legal profession and as well na baka makarap kami sa mga administrative case.
1: Ayon sa NBI, marami ang mga nai-issue ng notaryo ang mga suspect.
3: Dito mismo sa Business District sa Makati City, nagtayo nitong Notary Public ang dalawang suspect. Malapit ito sa Ayala Avenue, kung saan nga sa gitna nitong entrapment operation, tuloy-tuloy pa rin ang dating na kanyang mga kliyente sa gitna ng operasyon.
1: Dalawang estudyante ang nabutan ng news team na papalapit na sana sa bangketa ng makeshift Notary Public.
3: Ano yung papanotaryo nyo?
4: Parang
5: sa school po namin.
3: Sa school nyo? Ano, for what?
5: Manunod po kasi kami ng play, so need po lang sa first consent form.
3: Consent form. Alam nyo ba na peke yung notaryo na yan? Hindi alam. Alam nyo po ba?
5: Hindi po namin. Nagami na po nagpa-sign din.
3: Magkano ang panotaryo? 100 per document.
1: Meron din magpapanotaryo sana para sa trabaho.
3: Anong kailangan nyo panotaryo? For what?
6: Magre-renew po kasi kami ng employment.
3: Employment renewal. Alam nyo ba na peke pala yung notaryo na to?
6: Ay, hindi.
1: Maging ang barangay, alam ang pabalik-balik ang sistema ng mga suspect.
7: Matagal na ho namin yung pinapaalis. So ang naging problema lang, ma'am, balik lang din sila nung balik, inaalis namin. Kasi nga, obstruction sila eh. Okay. Hindi sila karapat dapat dito. Ang problema kasi nung ma'am, ano sila eh, kumbaga, hide and seek.
1: Umamin naman ang isa sa mga suspect sa alegasyon at ibinunyag pa ang kanilang kinikita sa isang araw.
8: 2,500 to 3,000 lang po mo.
1: Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, may mga red flag na dapat bantayan ng publiko sa pagpili ng abogado.
9: When you see a small table tapos sa bangketa lang, red flag yan. Kasi unang-una, hindi naman siguro ang isang abogado pinaghirapan niya na makuha ang kanyang lisensya. He had to undergo certain years of law study, nag-take ng bar exams, tapos eventually kumuha ng notarial commission, magme-maintain ng magandang opisina yan. Pero kapag halimbawa nasa bangketa lang, tapos kung ano-ano lang ang sinisingil, 100 pesos, 150 pesos, pagkatapos makikita ninyo, naka-shorts lang, naka-sinelas lang yung titirma at maglalagay ng kanyang notarial seal, kaduda-duda yan.
1: Patong-patong na kaso ang haharapin ng mga suspect kabilang ang pamemeke at paggamit ng peking pribadong dokumento. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
0: Sa mga balita pa sa Pilipinas,

0: Remember yung aksidente ni Ninyo Munak ng isang araw? Nasa balita siya. Oh. Binawi kasi ng Land Transportation ang office. Ang lisensya po ng artista na si Ninyo Munak, bawal na magmaneho ngayon sa loob ng 2 taon. Ang buong detalye.
1: Binawi ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng aktor na si Ninyo Munak kasunod ng kinasangkutang aksidente sa Antipolo City, Rizal. Nitong Agosto, 3 establishmento ang inararo ni Munak nang tumawid sa kabilang linya ng kalsada ang kanyang SUV, sugatan ng isa sa mga kumakain sa paresan. Pumailalim naman sa kanyang sasakyan ang nabanggang motorsiklo na nakaparana. Inamin ni Munak na nakatulog siya habang nagmamaneho. Dahil dito, sabi ng LTO, napatunayang may pananagutan ng aktor sa paglabag sa reckless driving at idineklarang improper person to operate a motor vehicle. 2 taong ni-revoke ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Nananatili rin sa alarm status ang kanyang sasakyan. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Munak kaugnay sa parusa ng LTO. Nauna na niyang sinabi na inaako niya ang responsibilidad sa pangyayari.
0: At yan po ang ating mga balita sa mga oras na ito. Balita mula sa Pilipinas. Sa pag-check naman ating Winnipeg weather forecast pati current conditions, kahapon naging accurate yung ulan, no? Talagang parang clockwork yun nung hapon eh. Anyway, araw po ng Huwebes ay Thursday morning, September 17. Meron tayo 5 degrees kasalukuyan at clear skies. Magiging maarawan 17 ngayong araw na ito. At 7 degrees naman with a few clouds tayo mamayang gabi. Increasing cloudiness tomorrow being Friday na po, 18 degrees sa pinakamataas na temperatura with showers na naman daw tomorrow night in a low of 13. Patuloy mga pag-ulan by Saturday. We have 19 degrees lang sa pinakamataas. But by Sunday po, 20 na muli ang tikasani sa ating mga papawirin. Maliwaras ko sila kuyan sa Winnipeg, 5 degrees ang ating sunrise at 7:07 in the morning pa. At sunset naman 7:38 po ng gabi. Chester Pangan, magandang umaga sa inyo.
2: This is 92.7 FM, CKJS.

0: Ito yung part na pag nasa radyo ka, eh, awitan mo na. Iraride mo na, ika nga. Ay, papatong mo na yung sinasabi mo doon sa kanta ni Renz Verano. Yan ang version na ikaw ang babae sa Filipino. Ano kasing pamagat nun sa Ingles? Ano yan eh? When you love a woman, di ba? It's a beautiful song. Sana po ay okay kayo. Beautiful day na Thursday natin. Chester Pangan, Donna na Tivita Darenas kasama ninyo dito sa ating show. It's your Good Morning Philippines on a beautiful Thursday morning. 17 daw sa pinakamataas ngayon. Alright. And sunny. Yan ang importante. Tsaka yung wala mo ng pag-plano ng mga pag-ulan natin for this beautiful day. Nga, speaking of yung sinasabihan na agad, may sasabihin agad yung nagsasalita sa radyo, yung DJ. Na, yung panahon na yun, DJ ang tawag sa radyo. Parang ngayon kasi hindi na siya akma. Pag sinabi mong DJ kasi, you're a disc jockey. Di ba? Parang jockey meaning hinete. So, kinokontrol mo yung mga discs, which is like plaka noon or even a compact disc ng mga nung later on. Pero kasi, ngayon, hindi na eh. Dahil pindot-pindot ka na lang, you know, may isang puntahan ng mga songs. Kaya pagka sinayama mong, ikaw, ay, ano gusto mo marinig? Sasabihin sa'yo, basta meron ka sa library, ilang buttons lang, makikita mo na yung song. But not back in the day. Nakita ko uli yung listahan ko kahapon ng mga, ano yung mga bagay, lalo na nung 90s, if you're kagaya nga ng idaran namin ni Donna, it's like, medyo nung 90s, ano ka na eh, tao ka na. So, na-appreciate. Alam mo yung kasi, na-appreciate mo na. Or na-experience mo yung mga, like say, yun nga, like say, CDs. Pagdating sa mga CDs, yun ang buhay mo. Eh. Pag mahilig ka sa music, lalo na pag nagda-drive ka. Tapos, meron kang lalagyan, na yung CD case. Pabonggahan pa yan. Tapos, ano yan pa yan, lalagyan mo pa ng mga, kung ano-ano, mga burloloy, ano mo na, para ma-distinguish siya na sa'yo yun, yung CD case niya, kasi para-parang kulay black yan usually, di ba? At pag na, diba, wala, nanakaw yung CD case mo, ibig sabihin, lahat ng music mo, wala na. hindi ka gaya ngayon, in the world of streaming, no? In any time, in any day, kahit gano'ng ka-absurd yung, ano mo, yung music na gusto mo or something, kahit gano'ng ka-improbable na nandoon siya, kasi sa mga ano ngayon, kasi nung isang araw nga eh, pagsakay ko doon sa sasakyan nung sumundo sa akin, biglang, sabi ko, ano to, parang kakaiba. Sabi niya, alam mo, Russian Top 40 yan. Tapos, di ba, ang galing kasi, ano siya eh, yung talagang very nice yung beat, tapos biglang hindi mo maintindihan kasi Russian nga pala. So meaning, you know, you can even listen to songs from anywhere in the world. Pagka isa pang parang medyo caveat mo nung 90s, bawa, dahil parang ano pa lang nun, infancy, not infancy, pero parang toddler pa lang, there you go. Bago-bago pa lang ang internet ng mga panahon na yan. Parang nakakabato pagka, bawa yung mag-iisip ka na yun. Kasi nauuso na nun yung chat, no? Yung may AOL account ka or IRC or something like that. Kasi isipin mo yung handle name mo, yung screen name mo, only to discover, meron na palang nakakuha niyan. hindi gaya ngayon, talagang sasabi, alam mo yung parang bibigyan ka nila ng suggestions, di ba? Ay, nako. Anyway, kakaiba. Pag nanood ka ng TV or ng mga shows from back in the 90s, kasi meron mga streaming services din na ginagawa nila eh, parang mapapanood mo, of course, yeah, yung mga dati mong mga ano noon. Parang hindi na sila akma sa panahon. May mga TV plots, no? Tsaka movies, actually, na sa palagay ko, eh, tapos yung isang buong season or yung mga plots nila na solve in about like 5 minutes kung may simpleng, as simple lang na meron silang cellphone. Usually kasi yung, ano yung it goes around the misunderstanding na talagang masyado lang maagad yung maisip ng example. But this happens all the time. Yung kapag, alam mo, excited ka na mapanood mo yung mga, kasi in the name of nostalgia, nakalimutan ko na. parang 20 years ago, 30 years ago since napanood ko yung TV series na yan, ha? Nasa ano na pala siya ngayon? Nasa Crave na siya, nasa Hulu na siya. May Hulu pa ba? Nasa Netflix na, nasa Prime na siya, yung mga ganun. Tapos biglang, ay, unwatchable na siya. Alam mo yun, yung hindi mo na, di ba? Noong time na yon, naniniwala ka na yung iyong Nintendo Family Computer, yung cartridge nun, yung bala, no? Ay na, alam mo yun, napapaandar mo. Kasi usually, pag saksak mo na gano'n, pag on mo, bilang wala, walang nangyayari, napapaandar mo. So pag ito ay hinipan mo ng malakas na malakas. Nakamu, magpapalita na muna ako. I got some more of that list na talagang, alam mo yung oo nga, no? Papa, ako mismo, eh, papa, ay, oo nga, no? Ginawa ko yun, ha? Sa ating pagbabalik, mga news na from the Philippines, standby.
1: As Canadians, we wear toques, scarves, and mittens as badges of honor. We don't hide from winter. We get out there and drive. Winnipeg Winter Oil was made for winters like this, and it's only available at Super Lube Auto Centers. It's the only motor oil that comes with this incredible guarantee. If for any reason your car won't start and go, I will pay your tow. Winnipeg Winter Oil at Super Lube Auto Centers. It's a Canadian thing.
2: Halina sa Sam's Manufacturers Carpet with almost 40 years of experience in the flooring industry. Located sa 1069 Notre Dame. Big sale ngayon sa lahat ng flooring, vinyl plank, laminate, carpet, ceramic, and hardwood while supplies last. Look for Remy and Dave para sa discounts. Sam's Manufacturers Carpet, 1069 Notre Dame.
3: CKJS Radio Station, the best.
0: 6:30 na po ng umaga. Good morning sa inyo. Eto, tuloy-tuloy tayo sa mga balita ngayon. Balita mula sa ating inang bayan sa Pilipinas. Magsasagawa ng investigasyon ng Senado upang mahubaran ang umano'y sindikato sa Department of Health na tumitiba sa pagbili ng gamot ng kalimitan ay na-expire lamang. Sa programang The Spokes, Billionaire News Channel, sinabi ni Senator Rafi Tulfo, magbibigay siya ng privileged speech sa Senado upang maimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y sindikato na kumukorner sa mga kontrata sa Department of Health. Sabi niya, meron. Sobra pa sa meron. Pinaka-meron sa lahat ng meron. The problem now is paano ma-identify kung sino yon, kung sino yung mga yan, sagot ni Tulfo sa tanong kung merong sindikato sa Department of Health. Anya, dapat ay makulong sa modus ng pagbili ng gamot na malapit na mag-expire dahil bilyong-bilyong pisong pondo ng gobyerno ang nasasayang dito.

0: Samantala, masyado daw ayon sa Supreme Court ang 39 na taon na matagal ito para di umakto ang Kongreso pagdating sa political dynasty. Ang buong balita narito.
1: Kinatigan ng Korte Suprema ang petisyong nag-oobliga sa Kongreso na magpasa na o magpasa ng batas kaugnay sa political dynasty. Ayon sa kataas-taasang hukuman, masyado ng matagal ang 39 na taon para hindi umakto ang Kongreso sa issue. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, sinabi ng Supreme Court na may obligasyon sa ilalim ng konstitusyon ang Kongreso para lumikha ng batas ukol sa political dynasties. Sa kabila nito, hindi naman sinabi ng SC na may anumang parusa sa matagal na aksyon ng Kongreso.
2: Well, the Constitution itself does not impose a deadline, but the Supreme Court recognized that 39 years is actually a very unreasonable time for Congress's inaction. That's why they urged Congress, please enact the law at the earliest opportunity with urgency.
0: Sa ibang balita pa rin naman, personal na humarap sa kauna-unahang pagkakataon si dating Pono Rodrigo Digong Duterte sa status conference ng International Criminal Court itong Miyerkules, September 16, kagunay pa rin sa kinakaharap na Crimes Against Humanity case. Makikita si Duterte sa ICC courtroom sa The Hague, Netherlands, na nakasuot ng black suit at white shirt. Binanggit ng presiding judge Joanna Corner ang kanyang pagharap sa korte sa unang pagkakataon at sinabing maaari siyang umalis sa korte anumang oras nang hindi humihingi ng paintulot sa hukuman. Sa naunang dalawang status conference, siniwa-wave ni Duterte ang kanyang pagharap sa korte. At talakay ng trial chamber ang kaso ng prosekusyon. Kabilang ang listahan ng mga testigo nito bilang ng oras na ilalaan sa prosekusyon, listahan ng mga ebidensya, disclosure sa depensa at karagdagang insidente. Bukod sa paghahanap sa nawawala nilang mahal sa buhay, nasakay nitong MV June Aster. Dismayado rin ang ilang kaanak ng mga biktima dahil kapos umano ang tulong na binibigay sa kanilang ng pamunuan ng nasunog na barko. Si Dennis Datu sa report.
3: Sa tabing dagat ng Coron, Palawan, ibinuhos ni Marilu ang sakit na nararamdaman. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakikilala ang labi ng kanyang live-in partner na si Tony Barrioga na pasahero ng nasunog na MV June Aster. Mula sa Maynila, bumiyahe si Marilu kasama mga kapatid ng kanyang kinakasama. Nag-alay sila ng bulaklak at nagtirik ng kandila sa tabing dagat kung saan madalas umanong mamingwit ng isda si Tony tuwing nasa Coron bilang truck driver. Sa isang larawan sa loob ng barko, makikita si Tony nasud pa ang kanyang bracelet. Ipinakita ito ng soko sa mga naghahanap na pamilya at nakilala agad ito ni Marilu. Pero hindi pa rin nila makuha ang katawan dahil kailangan pang hintayin ang resulta ng DNA testing para matiyak na ito ang mahal nila sa buhay.
4: Kahit ako hindi ko po maramdaman na siya, pero nakita na rin namin kasi iba na po yung itsura niya. Wala na, hindi na namin makilala, sunog na. Pero yung bracelet niya na palatandaan, suot-suot po niya. Wala na mapong ibang may suot na ganun daw, sabi ng mga soko.
5: Hindi kami babalik sa Manila kung hindi mabigyan ng maayos na proseso. Yung kailangan namin yung tamang justisya. Hindi yung basta-basta lang umuwi lang kami na ganito-ganito lang.
3: Dagdag na pasakit naman sa pamilya ng mga nawawala ang hindi umano pakipag-usap sa kanila ng pamunuan ng Atienza Inter-Island Ferries. Gusto munang umuwi ng mga kaanak mula sa Coron, pero malaking problema umano ang gagastusin sa pamasahe. 3,000 piso pa lamang umano ang kanilang natatanggap bilang pocket money. Nagpunta si Releka sa Coron mula Pampanga kasama ang 2 pang kaanak para hanapin ang live-in partner, pero isa lamang umano ang sasagutin ng shipping lines sa pamasahe nila sa eroplano at one-way lamang umano ito.
6: Paano kami makakabalik ulit ng Pampanga kung hindi i-refund yung perang ginamit namin? Gaya ngayon sir, yung 3,000 na binigay nila, hindi po yun nagtataka siya sa amin. Ilang days na po kami dito. Magbibigay po sila ng pagkain, hindi naman sapat. 350 ml na tubig, hindi po kakayanin ng isang tao yun.
7: Pero dito pa lang po, nahihirapan na kami sa kanila. Paano pag umuwi na pa po kami? Hindi po nila alam na nararamdaman namin. Sobrang masakit na po sa amin. Na wala aming insurance sa kanila. Ang hirap po ng kalagayan namin ngayon. Sobra. Wala po kaming pangahawakan sa kanila.
3: 21,000 pesos naman ang naggastos ni Jun sa pamasahe mula sa Masbate na pinag-ambag-ambagan pa ng kanyang mga kamag-anak.
5: Gusto ko makauwi na ng Masbate kasi may sakit akong vertigo. Yung reimbursement namin, hindi man inaasikaso ng shipping line. May libre kami pagkain, pero halos pari-parihos ang ulam. Halo-halo parihos, wala malang gulay.
3: Ilang beses na sinubukan ng news team na kuna ng pahayag ang atiyan sa Inter-Island Ferries, pero hindi pa sila sumasagot. Pero nauna nilang sinabi na sasagutin nila ang lahat ng gastusin ng pamilya ng mga biktima. Pumalo na sa 77 ang bilang ng mga nasawi sa trahedya matapos pumanaw sa ospital sa Culion ang isang tripulante noong Martes ng tanghali.
8: Siya po kasi yung nagtamo na may pinakamalalang pagkapaso sa buong katawan niya, halos buong katawan niya. And unfortunately nga po ay declared dead po ng ospital kahapon ng tanghali.
3: Natapos na rin ang pagkuha ng DNA sample sa lahat ng sunog na bangkay na nakuha sa barko at inilibing na sila sa San Nicolas Public Cemetery. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, pinulong na rin umano ang mga pamilya at mga nakaligtas at nagbigay na ng mga forms para sa pagproseso ng insurance.
9: Base po sa regulasyon po ng Marina, ang survivor po ay pinakamababa po ang 50,000 po na makukuha po nila. Nakakalungkot po sa mga fatalities, pero sa coverage po ng insurance niyan ay 200,000 po base po sa ating regulasyon po.
10: So minimum na 200,000, sir?
9: Yes, sir. Apo, tama po kayo. Hindi po naman pwedeng pigilan ang mga claimants po kung gusto po pa po nilang mag-file ng other claims po.
3: Dagdag ng Marina, higit 100 na rin umano na bigyan ng paunang tulong ng kumpanya, katuwang ang insurance company. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, napasok na ng mga investigador ang loob ng nasunog na MV June Aster. At nakausap na rin nila ang mga nakaligtas na crew at pasahero kung saan inaasahang ilalabas na nila ang resulta ng investigasyon sa susunod na mga araw sa naging sanhi ng pagliyab ng barko. Ito ay hiwat pa sa investigasyon na isinasagawa ng Philippine Coast Guard. Dennis Datu, ABS-CBN News, Coron, Palawan.
0: Abangan po mga kasunod pa mga pagbabalita. That's gonna be at 7 in the morning. Dito naman tayo sa ating Winnipeg weather forecast. Pati current conditions pa rin. Well, 17 sa pinakamataas ngayong Huwebes po at magiging maaraw. Clear skies na tayo with 5 degrees. Sayang nga, late na yung ating sunrise ngayon, no? Dati-dati ganito, maaraw na yung papawirin eh. Well, yeah. As a matter of fact, kalagitnaan na tayo ng September with the burr. So there you go. 7 degrees, single digit. Mamayang gabi, a few clouds. Increasing cloudiness tomorrow, Friday. Meron tayong 18 sa pinakamataas. Ushering sa mga showers naman tomorrow night at 13 degrees. May mga pag-ulan din po sa Sabado with 19. At sa Linggo naman magiging maaraw with 20 degrees. Alam nyo, pa 22 pa by Monday, magiging maaraw. Tuesday next week, a mix of sun and cloud at 20. And Wednesday, 20 degrees with a mix of sun and cloud as well. Clear skies and 5 degrees Celsius. 20 minuto po bago mag-alas 7 ng umaga. So make sure na yating mga 30 kilometers per hour dyan. It's the full week ng school, no? How was it? Okay lang ba? Sana naman na nakapag-adjust na. Relax na, wala nang ganong drama. Speaking of drama, I got some showbiz news. Maya-maya abangan po yan. But of course, dito tayo sa ating mga original Filipino music. Something from Sarah G. Here we go.

0: Hindi na kaba yung buhok mo na may kanta para sa Ivana ng Soul Stays. Well, speaking of Ivana, Ivana Alawi na sa showbiz natin ngayon.
1: Hear the latest. The hottest. The sweetest. The juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
0: Viral na naman ngayon si Ivana Alawi, ang bagong, may mag kasi matapos may bagong kawang gawa na ginawa. Mapapanood sa bagong vlog na actress at content creator na halos masaid ang laman ng isang malaking grocery store dahil binili niyang lahat yung laman ng grocery para ipamigay sa mga tao. Sayangan niya sa simula ng vlog, target niyang talaga ang bilhin ang lahat ng laman ng grocery store kasama niyang kapatid na si Hash. Ang unang ginawa ni Ivana, nagsilbi siya sa cashier sa napili niyang supermarket at lahat ng customers na dumadaan sa kanya ay hindi niya pinagbayad sa mga pinamili ng mga ito. Hindi ako makachempo ng ganyan. Of course, charge sa kanya ang lahat ng bill. Nakamask si Ivana kaya hindi daw nakilala ng mga namimili. Siyempre, gulat na gulat sila at hindi sila pinagbayad sa kanilang pinamili. Tinawag din ni Ivana ang mga tao na sa labas ng store at sinabihang mag-grocery na kahit anong gusto nila at siya magbabayad. Bukod dito ay binigyan niya ng mga ito ng mga 1,000 piso at may additional pang kapag nasagot ng mga ito yung kanyang mga tanong. There you go. Pati ang kanyang buong team ay sinabihin niya mag-grocery ng lahat ng gusto nila. Makikita nga na unti-unti na nasasaid ang item sa loob ng grocery at halos wala ng laban. Not only that, pati daw mga item na sa stock room, pinakuha na rin niya ni Ivana at binili na rin. Ang target daw niya ay ubusin ang daladala niyang kalahating milyon. At nagawa naman daw niya yan dahil ang total bill niya ay umabot ng 499,835 pesos. Ang iba sa kanyang pinamili ay iniuwi nila at inirepack para ipamigay din sa lahat ng mga nangangailangan. Sa buong vlog ay makikitang masayang-masaya si Ivana sa kanyang ginagawa. Say niya happy siya, nakakatulong at binabalik lamang naman daw niya ang blessing na din na binibigay ng mga tao sa kanya sa pamamagitan ng panonood ng kanyang mga videos. I wonder, magkano kinikita ni Ivana pagdating sa mga vlogs niya? No? In the wrong industry, sa totoo lang. O sabagay, di ko siya kasing ganda. So, walang chance. Surpresa para sa ilang bagong national artists. Natanggap nilang presyosong parangal. Si Dalubong naman, na ang pagbati, ang bagong batch ng iba pang mga alagad ng sining. Si MJ Felipe sa mga showbiz news.
2: Dumalo sa Manila International Book Fair ang bagong talagang National Artist for Literature na si Nicanor G. Chongson. Para sa kanya, ang pagkilalang ito ay dagdag inspirasyon para sa mas marami pang obra.
3: Ito rin ay hamon na lalo pang magsikhay, ano? Maglathala pa, maglimbag ng marami pang pag-aaral na mga dula para sa kabubuti rin ng bayan.
2: Nataon naman sa Grand Alumni Homecoming ng Miriam College ang paghirang sa designer na si Maria Beatriz Patis Tesoro bilang National Artist for Design.
4: National Artist, when you first heard about it, what was your reaction?
5: Happy. I found out my medical bills will be paid. So that made me very happy.
4: That's true.
5: I never thought of it when I was young. I just did what I thought I should do.
2: Sa loob ng 5 dekada, binuhay at binigyang kulay ni Tesoro ang indigenous textiles, lalo na ang paggamit ng pinya. Pero inamin niyang hindi ito naging madali.
5: Pinya was getting less and less. Times have changed. And handwovens were not in fashion. I said, no. Who are we? You know, if we don't keep our cultural identity.
2: Sa pagkapatuloy ng legacy at advocacy ni Tesoro, pinaplano na niya ang isang Pinya Museum. Ikinatuwa ng ilang national artists ang bagong batch na ito.
6: Noon pa dapat lumabas eh, kasi ang lungkot-lungkot na kukunti kami. Yeah. So, buting dumarami kami. Sana nga mas marami pang maparangalan.
7: Kung naniniwala ako, importante ang siyensya, importante ang ekonomiya, pero importante din ang sining at kultura.
8: When you become a national artist, dapat isipin nyo, hindi pwedeng ikwento ang kasaysayan ng kultura at singa ng Pilipinas na wala ang pangalan mo. You are part of the Encyclopedia of Philippine Cultural History.
2: Wala pang petsa at detalye ang conferment ceremonies ng mga bagong national artists. MJ Felipe, ABS-CBN News.
9: Kung ang hanap mo ay yung bago, exciting, sa Vicker Mitsubishi matatagpuan yan. Walang tatalo sa Mitsubishi lineup ng RVR, Eclipse Cross, Outlander at marami pang iba na swak sa pang-araw-araw mong drive-in style. Puntahan ngayon ang Vicker Mitsubishi para sa nakakabilib na seleksyon ng mga magagandang sasakyan sa mas nakakabilib na deals. At syempre, ang pinakapatok na best back warranty in the business. Vicker Mitsubishi, 950 Regent Avenue West, where customers send their friends.
10: The unexpected loss of a beloved family member can shake your world and your faith. Next time on Focus on the Family, how to navigate grief in healthy ways and to trust God in the process. Also, why community is important to your recovery. That's next time on Focus on the Family with Jim Daly.
11: Focus on the Family can be heard weekdays at 12:30 on CKJS.
12: GMP with Chester and Donna.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Ang bahaging ito ay hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack Direct Repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.
2: Oras na po para sa ating mga balita. Thank you, Intercity Auto Body. I'm Chester Pangan. Hello po, ito sa ating mga balita. Balita sa Pilipinas. Hindi umano nakapako sa 16 na boto ang kinakailangan bilang para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Ito ang lumabas sa pagdinig nitong Miyerkules matapos humarap bilang amici curiae o friends of the court ang tatlong dating Chief Justice ng Korte Suprema na sina Hilario Davide Jr., Artemio Panganiban at Renato Puno. Ayon kay Davide, hindi dapat otomatikong gamitin ang buong 24 na senador bilang basihan. Dapat lamang bilangin yung mga kwalipikadong bumoto at hindi isama yung mga nagbitiw, napatalsik, incapacitated, nasa labas ng jurisdiksyon o legal na napipigilang gampanan ang tungkulin. Isa sa mga binanggit niya ay ang kaso ni dating Senator Antonio Trillanes IV na nanalo sa 2007 senatorial elections habang nakakulong dahil sa mga kasong kudeta. Gayunman, ibinasura ng isang korte sa Makati ang kanyang kahilingan na makadalo sa mga sesyon at pagdinig ng Senado. Hindi anya dapat isama ang lahat ng nadiskwalipika dahil sa mga dahilang nabanggit na. Nagsibing presiding officer si Davide sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Kinilala naman ni Panganiban na sa matematika, 2/3 ng 24 ay 16. Ngunit anya, hindi ito palaging ganoon sa realidad. 24 multiplied by 2/3 is always 16 in the abstract but not always in reality, ang paliwanag niya. Giit niya, maaaring magbago ang denominator depende sa aktual na sitwasyon at aktibong paglahok ng mga senator judge. Para kay Puno, hindi tahas ang sinabi ng konstitusyonal 16 ang kinakailangan boto, kundi 2/3, kaya't maaaring gumalaw ang bilang depende ng legal na salik. Pabor siya sa contextual and functional na interpretasyon batay sa aktual na kalagayan ng Senado. Tumaas ang bilang ng mga pamilyang nagsabing na biktima sila ng cybercrime. Batay sa huling survey ng Social Weather Stations o SWS, samantala bumaba naman ang mga nagsabing nakaranas sila ng common crimes tulad ng pagnanakaw at pananakit. Si Michael Deliso sa report.
3: ₱1,000 ang freelancer na si Eli sa isang scam. Kwento niya, may kumontak sa kanya na nagpanggap na tauhan ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil sa umano'y na flag na kahinahinalang request na pera sa kanya. Napaniwala si Eli na lehitimo ang transaksyon sa kausap hanggang sa na-access ng scammer ang kanyang e-wallet account.
4: Nabigay ko yung OTP ko without me knowing it during that time. Nawalan nga ako ng presence of mind. Kasi I was doing work, I was busy. Tatakutin ka nila
3: Ipinalam ni Eli sa bangko ang insidente para mabawi ang pera. At nagsubong din sa PNP Anti-Cybercrime Group sa Kamkrame, pero hindi na ito na-recover. Isa si Eli sa dumarami ngayong nabibiktima ng cybercrime. Sa huling Social Weather Station survey, naitala ang bagong pagtaas ng bilang ng mga pamilyang nagsabing na biktima sila ng cybercrime. Mula 5.8% Marso ngayong taon, sumipa ito sa 8% noong Hunyo. Pero nais beripikahin ng PNP ang resulta ng naturang survey. Dahil sa tala ng ACG, bumaba ang bilang ng mga kaso ng cybercrime modus sa bansa sa pagitan ng Enero hanggang Agosto ngayong taon kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2025.
5: Per hour data, it says otherwise, but we are continuously doing that, checking on it, especially if there is resemblance of scam hubs and the like.
3: Ayon sa pulisya, hirap sila sa pagsugpo sa cybercrimes dahil sa paglipana ng prepaid SIM cards.
6: Nagkakalat ang mga SIM card ngayon na we cannot really find the true identity ng owner, because you can easily register now SIM card through online prepaid, then you can buy it anywhere.
3: Tiniyak naman ng PNP ACG ang paglansag sa mga nagbebenta ng mga rehistrado ng SIM card. Kasabay nito ang panawagan sa mga mambabatas na paigtingin ang SIM card registration law sa pamamagitan ng pagpapaigtingin ng registration gamit ang national ID at dapat face-to-face. Samantala, sa kaparehong survey ng SWS, buwaba naman itong Hunyo ang bilang ng nagsabing na biktima sila ng common crimes o yung pagnanakaw, panloloob, carnapping at physical violence. Ganun pa man, tumaas ng bahagya ang mga nagsabing natatakot sila sa panloloob, maging yung mga natatakot sa paglalakad sa kalye sa gabi. Tumaas naman ng 1% ang nagsabing marami pa ring drug addict sa kanilang mga lugar. Isinagawa ang survey mula June 20 hanggang 29 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents mula sa iba-ibang lugar sa bansa. Sang-ayon naman si PNP Chief Jose Melencio Nartales Jr. sa resulta ng survey kaugnay sa common crimes.
5: As evidenced by the data again, record shows that our focus crime for the month of August as compared to the same month last year, more than 40% ang nabawas ng focus crime.
3: Ayon kay Nartates, bunga na rin ito ng pinaigting na pagpapatrolya ng mga pulis sa mga komunidad at pagpapalakas ng kanilang pwersa. Michael Delizo, ABS-CBN News.
2: Ibinasura naman ang Sandigan Bayan, 3rd Division ng Mission ni dating House Speaker Martin Romualdez na mailipat sa isang government hospital sa Quezon City. Sa Mission na inihain itong September 14, hiniling ni Romualdez na pagpaliban ng kautosan na ilipat siya mula UP, PGH, patungong Quezon City Jail at sa halip ay dalhin sa isang ospital ng pamahalaan. Bali sa pahayag ng PGH Medical Director Dr. Gerardo Legazpi, si Romualdez ay clinically stable at hindi na kailangan pang mag-confine. Gitni Associate Justice Carl Miranda, walang imperative necessity para mailipat siya sa tertiary hospital. Tinukoy rin ng korte na hindi obligadong sundin ng BJMP ang lahat ng kondisyon na hinihiling ng akusado. Sagot ito sa pahayag ng abogado ni Romualdez na si Jose Roy na kulang ang pasilidad sa Payatas Jail gaya ng ECG machine. Ang kay Miranda, may kakayahan ng BJMP na i-monitor ang kalagayan ni Romualdez at dalhin siya sa ospital kung kinakailangan. Tinanggap ng kampo ni Romualdez ang desisyon, ngunit iginiit na gagamit pa rin sila ng iba pang illegal na remedyo. Nakatakda rin sila maghain ng bail petition para sa kasong 7.4 billion plunder. Si Romualdez ay kasalukuyan nakakulong sa New Quezon City Male Dormitory sa Payatas kaugnay ng kasong 7.4 billion na plunder na isinampalaban sa kanya ng Office of the Ombudsman.

0: sa ibang balita naman, diskwento sa diesel ng mga public utility vehicle inirekomenda na po ng LTFRB na itaas na sa 20 pesos. Kasi daw sa November pa mararamdaman ng mga consumer yung bawas singil sa kuryente dahil sa pagtanggal ng value-added tax assistance laws. At tapos yung pagrekomenda nga sa 20 pesos na kada litro ng diskwento sa diesel ng mga chuper ng Jeep at UV Express. Pakinggan natin ito.
1: 12 oras na upasada kada araw ni Edgar pero kulang pa rin ang kita niya para sa pamilya. Bagamat may 12 pesos na discount galing sa gobyerno, tuloy-tuloy naman ang pagmahal ng diesel. Gaya ngayong Martes na tumaas na naman ang presyo ng mahigit 4 pesos kada litro. Kaya balak ni Edgar, habaan pa ang oras sa kalsada para matagdagan ng kita.
2: Umpisa ng alas 5, alas 6 o alas 7.
3: Ng umaga.
2: Hanggang alas 10, alas 11, alas 12. Lang, meron kayong pang-uwi.
1: Ang pribadong motoristang si Richard naman, ramdam na rin ang mahal na diesel, kaya didiskarte na rin para makatipid.
4: Masakit na talaga kasi syempre yung biyahe natin, so atin sundo ng mga bata, ganyan. So, kailangan na maghanap ng ways para makasave ulit sa bilihin.
1: Pero masamang pangitain sa mga tsuper at motorista ang resulta ng unang araw ng trading sa world market. Mahigit 9 pesos kaagad ang itinaas sa presyo ng diesel at lagpas 4 pesos naman sa gasolina dahil sa tila walang katapusang kaguluhan sa gitnang silangan. Isinara kasi ng Saudi Arabia ang alternatibong oil pipeline matapos ang drone attack habang papalapit naman ang Houthi forces sa kabilang Bab el-Mandeb Strait na alternatibo sa ng daanan ng langis galing Saudi. Mismong si Energy Secretary Sharon Garina ang nagdeklarang asahan na ang tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng langis sa Pilipinas.
5: Our forecast on this will stay for a long time. Let's brace ourselves for possible increases pa rin. Because how things are going on in the Middle East, medyo hindi sila kumakalma eh.
1: Sinertipikahan na ng DOE na lumampas na ng $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude. Ibig sabihin, maibasehan na ang administrasyong pansamantalang suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Pero ayaw sabihin ni Garin kung dapat bang isali sa excise tax suspension ang diesel at gasolina. Noong Abril kasi, excise tax lang sa kerosene at LPG ang tinanggal at ibinalik din noong July.
5: I would rather leave it to the economic measures. Kasi before they even decide, I remember last April kasi, they went through so many simulations on the impact of the possible increase in price of the fuel and then the impact of the reduction.
1: Samantala, red alert pa rin sa Visayas ngayong araw mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi dahil sa pagpalya ng 33 planta. Nakatutok ng DOE sa mga plantang dapat makabalik ngayong linggo para maging normal na ang sitwasyon sa September 21. Pero bukod sa pagbabalik ng mga planta at battery energy storage systems, maglalagay din ang mga power barges sa Visayas para dumami pa ang supply ng kuryente.
5: We are trying to find about 200 megawatts, spread out din siya. Iba't ibang area din, may Bohol, may Panay, may Cebu din.
1: Inalis na rin ng BIR ang value-added tax sa system loss charge ng kuryente pero maliit lang ang mababawas nito sa bayarin. Kung 200 kilowatt-hours halimbawa ang konsumo, wala pang 20 pesos ang bawas habang hindi pa aabot sa 50 pesos kung nasa 500 kilowatt-hours naman ang konsumo. Tiniyak ni Garin na target pa rin ng gobyernong alisin ang buong system loss charge pero hindi kaagad-agad dahil maapektuhan naman ang operasyon ng mga electric cooperatives na hindi naman pinapayagang kumita tulad ng mga pribadong distribution utility gaya ng Meralco.
0: Para naman sa ating Winnipeg weather forecast at current conditions, we have 5 degrees dito sa Winnipeg. Ay, hindi po, sorry, 3 lang. Nagbumaba kanina 5 eh. 3 lang pala. We have mainly clear skies kasalukuyan, plus 17 tayo sa pinakamataas na temperatura. Sunny skies, fog patches dissipating ngayong umaga. Low natin ng 7 tonight with a few clouds. Tomorrow, Friday, increasing cloudiness in the morning. Manatay 18 sa pinakamataas with showers tomorrow night. Low ng 13. Ang ating sunrise kani-kanina lang at 7:07 a.m. Sunset naman at 7:38 p.m. Chester Pangans, 3 degrees sa Winnipeg. Magandang umaga po. Hatid sa atin to, natin mga friends sa Intercity Auto Body.
6: I can't bring my car in until when? You're kidding me!
3: Let's fix this.
6: I can bring my car into Intercity Auto Bodies that soon?
3: Your family's safety shouldn't have to wait. That's why Intercity Auto Body can get you in fast with appointments as early as a few days for collision repair, glass replacement, and mechanical work. So, if the dealer's auto body shop wants to put your family's safety on a waiting list, let's fix this at Intercity Auto Body.
7: InterCityAutoBody.com.
3: Text 204-509-7906.
8: This is 92.7 FM, CKJS,
9: Winnipeg's multilingual radio station.

0: Inspirasyon, title ng awiting yan. Nagbuka sa ating second hour. Si Yi ang umawit. And yes, 7:20 na ho na umaga. 3 degrees, mainly clear. Kamusta po yung ating mga kaibigan nagda-drive na? And make it sure kayo po ay aware and cautious, lalo na sa pagdaan, sa mga eskwelahan, 30 kilometers na speed limit. In place kasi nga nasa alas 7 na tayo. And ingat, lalo na't mag-slow down, lagi po maging alerto sa mga pedestrians, yung mga tumatawid, at sa mga e-scooter riders, lalo na po sa mga intersection at crossings malapit sa mga eskwelahan. Ito nga, isa sa mga hindi magandang balitang atin nakita ngayong umaga, isang teenager na sakay po ng e-scooter ang isinugod sa ospital, nasa critical condition matapos pong mabangga ng kotse dyan sa may Waverly Street Monday night. Ito po ay nagkocross sa Waverly Street nang mabangga ng isang Honda CR-V southbound. Life-threatening po ang injuries ng e-scooter rider. Sa ngayon ay nag-aantay tayo ng update. Hopefully maging okay na siya at patuloy ang investigasyon ng polis. Ano mang impormasyon or dashcam video, kung meron daw kayo ng mga oras na yon Monday night, pakitawag sa 204-986-7085. Well, isa pa sa mga nakita natin balita dito, yung tungkol sa alleged data breach. Ay, ulitin natin yon, hindi bridge. Alleged data breach na maaari raw maglantad ng tens of millions of driver's licenses. Alam nyo, nabasa na natin to the other day at sinasabi pong ayon dito sa isang ulat, isang database na tinatawag na Nexus ang umano'y nagbebenta ng driver's licenses at iba pang personal documents na nakita sa dark web. Ang RCMP minomonitor po ang sitwasyon, nakikipag-coordinate sa mga Canadian at international law enforcement partners. Kaya ang sabi sa ating mga Canadians, bantayan ang inyong mga bank at government accounts para sa mga suspicious activity at agad i-report ang posibleng fraud sa police o sa Canadian Anti-Fraud Center.
1: Ikaw ba mabantay kapag dating din sa mga app ng banko mo?
0: Hindi, di ba hindi ako nag-online, buti na lang. Merong kaming in charge sa online, yung aking better half.
1: Kumbaga iisa lang.
0: Yung better half ang bahala sa mga online transactions.
1: Bigla nasasak ako, bigla. Eh.
0: Ikaw like, ba? Parang, ikaw ang mas in charge sa online or banking nyo?
1: No. Everybody has access online and everywhere.
0: Yeah, I have access.
1: So
0: but
1: nagkakaroon hindi ako ng problema pag halimbawa yung, like say, halimbawa,
0: so nakikita mo, halimbawa, may gumasto sa credit card.
1: Charge
0: or
1: na lang sa'yo.
0: Oo. Oh, okay.
1: Tapos bigla na lang magtatanong na may membership pala ako ng gym.
0: Di ayun.
1: Sa isura kong to. Alam mo ba? Sa ganitong dating ko, may membership pa. Alam mo yung ganun? Kasi hindi ako yan, ganyan-ganyan. Ah, okay. Thank you. Pinagpaalam mo.
0: Ayun. Charge ba?
1: Hindi, sinabi ko kay ganyan.
0: Dad.
1: Ah, okay.
0: Oo.
1: Pero hindi ko alam.
0: Well, nakakatakot naman kasi, di ba, na
1: kailangan talaga,
0: sa panahon ngayon.
1: Eh.
0: Yes, totoo.
1: Binabantayan dapat. Anyway, speaking of pagbabantay, itong ating Winnipeg weather forecast kasi sa mga nagkakagising lang and they're wondering, is it gonna rain today? Actually po, nice today, mainly clear tayo. We have sunny skies at 17 sa pinakamataas. Dana Aranas, nako, good morning sa iyo. Siyempre,
0: yes,
1: sa ating mga
0: morning
1: friends na nakikinig na ngayon.
2: Ang Pilipino ay tayo.
3: Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.
4: Kung ang hanap mo ay yung bago, exciting, sa Vicar Mitsubishi matatagpuan yan. Walang tatalo sa Mitsubishi lineup ng RVR, Eclipse Cross, Outlander at maraya pang iba na swak sa pang-araw-araw mong drive-in style. Puntahan ngayon ang Vicar Mitsubishi para sa nakakabilib na seleksyon ng mga magagandang sasakyan sa mas nakakabilib na deals. At syempre, ang pinakapatok na best back warranty in the business. Vicar Mitsubishi, 950 Regent Avenue West, where customers send their friends.
5: Why do you recycle at work? Let's take some calls.
6: The security cameras? You never know who's behind them.
5: Yeah, right.
7: Because it's the best way to escape boring meetings.
5: Whatever the reason, if you drink it, you bin it.

0: Hanggang 11 pesos per liter daw ang posibleng dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel na naman nakaw sa atin sa Pilipinas. Dito kaya I wonder, tsaka kailan mag-uumpisa? Pakinggan po natin ito.
1: Mega oil price hike na naman ang titiisin ng mga motorista sa susunod na linggo. Sa diesel pa lang, hanggang 11 pesos kada litro na ang inaasahang dagdag presyo. Nakatutok si Bernadette Reyes.
2: Sa loob lang ng dalawang linggo, humigit kumulang 10 piso kada litro na ang tinaas ng presyo ng diesel at gasolina. At sa susunod na linggo, asahan na ang isa pang big-time oil price hike. Sa taya ng oil industry sources, hanggang 11 pesos per liter ang posibleng madagdag sa diesel. Hanggang 5 pesos naman sa gasolina.
3: Wala na talagang maiuwi sa pamilya.
4: Sila na pong bahala dyan, ma'am, kung may maawa pa sila sa amin.
5: Baka hindi muna siguro kami bumiyahe dahil wala rin kami kikitain. Para na lang kami naglalaro sa rasada.
2: Ayon sa Department of Energy, dahil pa rin ito sa patuloy na kaguluhan sa Middle East.
6: Hindi po mukhang matatapos kaagad. Ngayon po nakikita niyo sa news, mas dumami pa ang conflict doon. Kaya umaakyat na naman ulit. And our forecast on this will stay for a long time.
2: Nakasaad sa batas na dapat mag-average ng $80 per barrel ang presyo ng langis sa world market sa loob ng isang buwan para ikonsidera ang pag-aalis na excise tax. Pero sa pagitan lamang ng August 13 hanggang September 11, ayon sa DOE, halos umabot na sa $100 per barrel ang average price ng Dubai crude. Ang pag-aalis na excise tax sa produktong petrolyo kailangan ng approval ng Pangulo. Hinihintay pa ang aksyon ng palasyo.
7: Kahapon hindi po kasi siya naging topic, hindi po siya parte na agenda sa naging meeting. Kapag na-finalize na po ay ibibigay po agad nila ang rekomendasyon sa Pangulo.
2: Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.
0: Sa ibang balita pa rin sa Pilipinas. Oh. Parang ano to, James Bond, drone na naglilipad ng mga tao. Binalak daw na gamitin itong ipangtaka sa isang Korean mula sa Bilibid prison ayon po sa Korean media. Mula sa Bilibid, yeah. Practice daw sa pagtaka, so pakinggan natin ang report na ito.
1: Umanong itakas ng drone ang isang Koreanong nakakulong sa Bilibid ayon sa ulat ng Korean media. Nabisto lang umuno yan ng mag-viral lang video ng ensayo sa plano na minsan na rin naitampok dito sa 24 oras pero hindi pa batid ng kumuha. Idiniin ng Department of Justice na walang nangyaring pagtakas. Nakatutok si Darlene Kai.
8: Kaya nitong iangat ang isang tao.
9: Nang minsang talakayin sa Kuya Kim ano na segment ng 24 oras ang mga kakayahan ng mga drone ngayon, kasama sa mga naitambok ang viral reel ng isang drone na naglilipad ng mga tao na kuha ng ilang taga-Sablayan, Occidental Mindoro. Ang video ng pagpapalipad, laman ngayon ng isang report ng South Korean media. Lumalabas kasing bahagi na ito ng pagpapraktis ng isang South Korean national para itakas ang kababayang si Park Wang-yol sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Nakakulong siya doon noon dahil sa pagpatay sa tatlong Korean sa Pilipinas noong 2016. Ang plano umano ni Park, itatali ang sarili sa isang malaking drone na ayon sa source ng Korean media ay nabisto lang nang kumalat ang video ng practice online. Sabi ng source ng isang Korean local media na booking ng mga otoridad ang plano ni Park matapos kumalat sa social media ang mga kuha ng practice, isang buwan bago umano ang extradition o pagdadala sa kanya sa South Korea. Binalikan namin ang kwento sa amin ang mga kumuha ng video. Natsyempohan lang daw nilang magbabarkada sa pantalan ng Sablayan ang turista na ipinagmamalaking kaya ng drone na bumuhat ng isang tao.
10: Kaya lang daw po ng drone is 75 kilos. Yung isa kong kaibigan, nag-volunteer siya. Sumakay nga po siya, tapos nilipad siya.
9: Sila man o ang segment ng 24 oras, walang kaalam-alam kung sino ang nakilala nilang turista. Maliban sa siya ay Koreano na bisita ng isang hotel at resto owner doon.
10: Bisita lang po ng Koreano po dito na si Mr. Choi. May ano po kasi siya dito, hotel and resto. Nagtatagalog po yung Koreano.
9: Pero ayon sa Department of Justice o DOJ na siyang may hawak sa Bureau of Corrections o BUCOR, walang ganong tangkang pagtakas habang nasa kustodiya pa ang Korean.
11: No such attempt has been discovered or made while the said Korean national was in its custody. There has never been any attempt, known attempt or any discovered attempt.
9: Pero kinumpirma ng DOJ na may Park Wang-yol na nakulong dito at wala na siya sa Pilipinas ngayon.
11: That Korean national has already been turned over and in the custody of the Republic of Korea since March of this year.
9: Sabi naman ng BUCOR, lahat ng kulungan at penal farm sa bansa ay no-fly zone. Meron din daw yung mga watchtower na 24 oras na nagmamanman, na agad mag-aalerto sa mga gwardiya kung may magtangkang tumakas gamit ang mga drone. Maingay din daw ang drone at may mga CCTV naman, kaya agad yung madedetect. Ano't ano man ay bukas ng DOJ na imbestigahan ng insidente. Gayun din ang sabi ng source ng Korean media na nagbayad ng 6 million won o mahigit 270,000 pesos kapalit ng mga pribilehiyo tulad ng paggamit ng aircon, TV at cellphone. Yan ay kung mapagkakatiwalaan umano ang source ng impormasyon.
11: If such information is made outside of the Philippines and from sources which are not even verifiable at this point, then it would be premature for the department to commit to any action.
9: Darlene Kay, Nakatutok, 24 Oras.
0: Gusto nga maipasa ng Punong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang anti-political dynasty law bago matapos sa kanyang termino. Ayon sa Malacanang, kasunod ng utos ng Korte Suprema sa Kongreso na aksyonan na ang mataas. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kabilang ang anti-political dynasty law sa mga priority bill ng Pangulo at nais niyang mapabilis ang pagpasa nito. Talagang ito po ay pinamamadali niya at gusto po niya hanggat maaari sa panahon po niya ay maipasa ang anti-political dynasty law, ani Castro. As in, ganun na ganun po pagkasabi. Kasunod ito ng desisyon ng SC na nagutos sa Kongreso na tuparin ang constitutional duty nito magpasa ng batas laban sa political dynasties. Sinabi ng Supreme Court na ang 39 na taong kabiguan ng Kongreso na gawin ito ay isang grave abuse of discretion. Gayunman, sinabi ni Castro na nasa kamay ng Kongreso ang timeline ng pagpasa ng panukala dahil marami rin itong ibang trabaho at batas na titutukan. Mga balita pa rin from the Philippines, standby at 8 in the morning. Dana, para naman sa ating ulat panahon.
12: Yes, sir. Thank you. Alas 7:40 na ating oras para sa mga nag-get ready na. May pasok tayo. Beautiful Thursday. Sunny skies today, bagamat may fog patches ngayong umaga. Pinakamataas 17 degrees, bababa sa 7 tonight. Bukas Friday, high of 18. Tapos bababa sa 13 degrees. Meron tayong chance ng pag-ulan sa gabi. Tapos Saturday, may pag-ulan rin sa forecast sa high of 19. At sa Sunday, 20 ang pinakamataas na low of 8. Kasalukuyan sa Winnipeg, 3 degrees. Good morning!
13: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents. Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
14: Palamig na mga bes!
15: Mag-uwi na ng 2026 Nissan Kicks with up to 3,500 of all trims.
16: O kaya, get 0% for 5 years sa napakagandang 2026 Nissan Rogue.
15: And Naira Ancheta.
16: Evelyn Lucas.
14: Hanapin kami sa McPhillips Nissan. 2150 McPhillips Street.
17: There are 3 dental offices you should know that are made for kids as they grow. There's a TV above every chair and a friendly staff that really cares. Children's Dental World!
18: Come see how Children's Dental World makes going to the dentist fun. From cleaning to braces to Invisalign, they're your complete dental home for pediatric and orthodontic dentistry. Their orthodontists cater to grown-ups too. 3 locations, on Regent, on Pembina, and on McPhillips. Book an appointment today.
19: Children's Dental World.
20: Air Supply. All the iconic hits in one night.
3: February 28th, Canada Life Center, with special guest Glass Tiger. Air Supply, A Matter of Time Canada Tour. On sale Friday, 10 a.m. at Ticketmaster.ca. Look for Air Supply's new album, A Matter of Time, wherever music is sold.
21: Kung ang hanap mo ay yung bago, exciting, sa Vicar Mitsubishi matatagpuan yan. Walang tatalo sa Mitsubishi lineup ng RVR, Eclipse Cross, Outlander at marami pang iba na swak sa pang-araw-araw mong drive-in style. Puntahan ngayon ang Vicar Mitsubishi para sa nakakabilib na seleksyon ng mga magagandang sasakyan sa mas nakakabilib na deals. At syempre, ang pinakapatok na best back warranty in the business. Vicar Mitsubishi, 950 Regent Avenue West, where customers send their friends.

0: anniversary celebration as part of their A Matter of Time cross-country tour.
1: Happy birthday! Oras na po para mag-greet na tayo natin mga may kaarawan ngayon, mga anibersaryo at lahat-lahat na. Thank you sa Tri-M Windows and Doors.
2: Kailangan mo ba ng bintana at pinto? Saan ka pa? Sa Tri-M Windows and Doors na! Subok na at garantisado ang serbisyo. Pwede ang financing through Manitoba Hydro. Tawagan ng Tri-M Windows and Doors ngayon sa 204-582-7898. That's 204-582-7898.
1: Thank you po, Tri-M Windows and Doors. It's September 17, birthday ni Donna Medina Cantiveras ngayon.
0: Oo nga pala. Alam na alam mo ha.
1: Hindi, nakita ko sa Facebook.
0: Hindi, sasabihin ko sana pag birthday ko, nakakalimutan mo, tapos birthday ni
1: Excuse
0: Donna Medina
1: Cantiveras. Excuse me, December
0: 19? Joke lang. Yes, happy happy birthday kay Miss Donna Medina Cantiveras.
1: Ilagay niyo na po sa kalendaryo niyo, December 19, text niyo si Donna. Bibigay niyo number niyo.
0: Binibiro lang kita, ikaw naman. Siyempre, bukod kay Miss Donna, yan, batiin niyo si Donna. Bumabati ang buong family rin niya, bukod of course sa kanyang loving husband na si Ron, si Mommy Nida, Tito Danny, si Dan J, tsaka si Noreen, at lahat ng buong pamilya dito sa Winnipeg.
1: Just, yung mga boys.
0: Mga boys, siyempre si Luke at tsaka si Lorenzo.
1: Happy happy birthday. Sino pa ba may yung mga ka-birthday niya dyan?
0: Si Josie Diato, birthday rin. Happy birthday, Josie. Alam mo kung sino pa may birthday, Jess? McKinley Douglas.
1: Ah, talaga?
0: Yes!
1: May text nga natin. Sama natin. Libre naman.
0: Sama natin sa Filipino restaurant ang ating promo department manager.
1: Tanungin mo muna.
0: Kung gusto niya. Pilitin natin.
1: Wag.
0: Mag-tap si Log.
1: Kasi baka hindi naman pala type.
0: Ah, okay. Sino ba namang may ayaw ng Filipino food unless hindi ka kumakain ng mga pork and tapa, diba?
1: Mga patis tayo eh.
0: Ah, okay.
1: Amoy pa lang nun. Deterrent pa sa kanila. Yan.
0: Ah, okay. Si Boboy Comia, birthday rin today. Happy, happy birthday, Boboy. Si Russell Bautista, birthday rin today. Happy, happy birthday. Isa pa may birthday si Barbara Christine Barrera Garcia. Happy birthday sa'yo. May have many happy birthdays to come. Terry Stallwood, birthday din today. Happy, happy birthday. Isa pa may birthday si Aldrin Diona ng Melos Balloon. Aldrin, happy birthday! Dorothy Fiona, birthday rin today. Happy, happy birthday! At isa pa may birthday, alam mo, ang anak ng ate Lorna, si Miss Louisa Aquino Tarka, celebrating her birthday today. Happy birthday, Louisa! May have many happy birthdays to come.
1: Kahit ang ate Miriam, pinapa-greet ng happy birthday ang Kuya Aldrin. Kuya Aldrin, happy birthday sa'yo. More birthdays to come. Chad Bersenas, can you message me again? Message mo nga kami ulit, please, kasi parang hindi hindi ko ma-restore yung messages mo kanina. Also, si Oco Olivera, say hello na sa atin. Magandang morning sa inyo. Hi, good morning, good morning. Joy Tuazan Babiles is listening to us today. Good morning po, maraming salamat sa inyo mga messages. Hindi ko ma-restore yung iba. Jose Lazaro, meron nga, sige nga doon, Spaki.
0: Sina? Si Chad?
1: Yung kay Jose Lazaro.
0: Kay Jose Lazaro. Binigay mo pa sa akin yung mahaba. Kakapusin na naman ako ng hininga dyan. Sige ha, nasa na ba yun? Jose Lazaro. Pasensya na kasi minsan ganito yung ating meta eh, no?
1: Yeah.
0: Kasi ano siya, yung siguro theft or ano tawag doon? Hack?
1: Bagong ano
0: protection?
1: To. May bago akong browser na ginagamit.
0: Ah, kaya pala. Okay, basahin ko na.
1: Sige,
0: eto na ha, saglit. Happy Thursday, Team Donster. Gusto niyang batiin lahat ng beautiful titas of Winnipeg. Tita Nila, Linda, Rebecca, Van G, Len at Susan. Si Mona, si Jim, Nolan and Mina. Si Jibet, si Gail, Gabby, Enyang, Arlene Jr. and Shally. Bossing Chingoy, Ate Araceli, Kuya Chen and Kuya Chino. Si Lola Bebang, Mami Cutie Maris, Kuya Jansen and Jason. To CFC East 1, God's Gift Couples Family, St. Edward's Council 110-05, Knights of Columbus. Ayan, have a nice day daw. At eto pa, happy, happy birthday. Ayan, kay Sis Vivian Kabungkal and Sis Jennifer Bantatua Mapola. Ayan, happy, happy birthday sa inyo. Mula kay Joyosel. At syempre, mula rin sa amin ni Chester.
1: Kita mo na, kinaya mo.
0: Yeah, kaya naman. Kailangan lang huminga ng malalim sa simula.
1: Hingang malalim? Okay, sina Alex Katakutan na ganito sa ating Renato, Susi Gonzalez, Saldi Hoven, Roger Nazareth, Paul Limpahan, Virgilio Abad. Good morning po, Armando Rieta. Happy, happy listening sa iyo. Herminio Ned Ramos, happy Thursday. And Obet Aran, Mike Maranan, good morning. Cecil Cruz, pabati naman daw sa aking panganay na happy birthday to my loving and sweet daughter, RJ. You are one of my greatest blessings and the joy of my life. May God bless you with good health, happiness, and all your heart's desires. I always remember that mommy loves you so much, and I will always be here to support and guide you. Keep shining, my beautiful daughter. Enjoy your special day. We love you forever and always, Mommy Cecil and E.M.
0: Naiyak ako sa message niya.
1: Talaga?
0: Oo, nararamdaman ko.
1: Napaka-emotional mo naman.
0: Nararamdaman ko. Hindi, totoo. Ewan ko, alam mo naman, basta sa mga mami, di ba? But anyway, Jess, meron pa tayo isang message dito. Baka lang na-miss mo. So, basahin ko yung message ni Paul.
1: Marami ako na-miss.
0: Yeah, sabi niya, hello, pag-greet naman ang kanyang misis na si Danica, Engineer Danica Limpahan. Birthday pala kayo ni Danica mula kay Paul at sa kanilang baby na si Anaya. Pa-request raw ng song na Ikaw by Basil Valdez or Regine Velasquez. Woo! Yan talaga, sabi niya, woo! Dedicated yan para sa kanya. Sige, pa-play natin mamaya, Apple. Alam mo naman, may sound effects pa tayo. Woo! Yan. Yoomi, ha? Yoomi Team Hortons Coffee.
1: Welcome back sa'yo, sabi ni Chad Bersegas.
0: Thank you, Chad. Para saan ba ako nagpunta?
1: Hapo, wala ka.
0: Ah, okay. Buti na lang pinaalala mo. Thank you.
1: Hello po sa lahat ng mga nakikinig now, sabi. Happy Friday, Junior! Hi, good morning, from Joel Saladaga III. Maganda morning. Maligayang karawan. Sa mommy birthday nga, pati anniversary. Happy, happy birthday and happy anniversary po sa inyo. Paano? Tuloy-tuloy tayo. We got more stuff to do. But thank you muli tayo sa Tri-M Windows and Doors song to the news coming right up.

0: Weekday mornings sa 92.7 FM CKJS. Kalampagan na!
1: Para sa'yo, Danica, mula kay Paul.

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Good morning po. It's your GMP at tuloy-tuloy sa mga balita naman ngayon. Balita pa rin sa Pilipinas. Pagsalba sa mga pasahero at kung paano nakaligtas. Laman niya ng salaysay ng kapitan ng barko. Meet siya at saan nagsimula ang sunog. Di pa rin daw natutukoy hanggang ngayon. Ang buong detalye news pa rin sa MV June Aster Tragedy. Pakinggan natin.
2: Ibinaba na sa 8 ang bilang ng mga hinahanap na sakay ng nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Ang 4 kasing nasa listahan ng mga pasahero, hindi naman pala sumakay. Ang kapitan naman ng barko, isinilaysay na ang kanyang version sa nangyaring trahedya. Nakatutok si Mark Salazar.
3: Wala sa sinumpaang salaysay ng nakaligtas na kapitan ng MV June Aster na si Ruel Sarmiento ang sagot kung paano at saan nagsimula ang sunog sa barko na kumitil ng 77 buhay. Ang ikinwento niya lang, maayos ang lahat mula sa kanilang paglaot sa Baseco, Maynila, gabi ng September 8 hanggang 6:29 p.m. September 9, malapit na sa Coron. Pinuntahan daw siya ng kanyang steward habang nasa bridge tower para sabihing may sunog. Ipinag-utos niya raw na buksan ang pinto para papasukin ang mga pasahero sa bridge. At ipinahanda ang mga water hose at extinguisher. Nabasa na ng Philippine Coast Guard ang salaysay na ito ni Kapitan Sarmiento.
4: Pumunta po siya accordingly dito sa kanyang VHF radio para makapagbigay sana ng public address sa mga pasahero. Kaso bigla daw po nag-blackout. At nagbigay na po siya ng instruction na ihulog daw po yung dalawang life raft.
3: Ayon din sa sinumpaang salaysay, sa gitna ng kaguluhan, may mga sinagip na pasahero raw si kapitan at ang kanyang crew. Sinubukan din daw niyang pasukin ng air-conditioned accommodation, kaya lang hindi na makalapit sa pinto sa sobra raw init. Wala na raw siyang mapuntahan sa lumalaking sunog, kaya tumalo na rin siya sa tubig.
4: We activated two sets of investigation team. Ito po yung Maritime Safety Investigation and Maritime Crime Investigation.
3: Hanggang kaninang tanghali, hindi pa rin humaharap sa PCG investigation ang kapitan ng barko hanggat wala raw siyang kasamang abogado. Pero sa kanyang affidavit, ikinwento niya ang pakikipagsapalaran sa dagat para makaligtas. Kasama niya raw na na-rescue habang nasa life raft ang tatlo niyang crew at dalawang pasahero. Pagdating raw nila sa lupa, naluluha raw siya sa trauma at iniisip kung bakit hindi niya napigilan ang paglaki ng apoy. Naglakad-lakad daw siya hanggang makarating sa kung saan. Sabi ng PCG, ibabangga nila sa lalabas pang mga ebidensya ang mga salaysay ng kapitan.
4: Kasama po dyan yung manifesto ng pasahero, yung kargamento, anong klase, yung dokumento po na on board, kasama po yung competence ng crew, and everything about his vessels.
3: Mahigit isang linggo na mula nang mangyari ang trahedya, may mga nawawala pa rin. Sa unang tala ng PCG, 12 ang missing. Pero nadiskubring hindi pala sumakay ang 4 na pasaherong nasa manifesto.
4: So totoo nga po, ang naging report po sa atin ay nagkaroon po ng pagkakabali sa pagbili po ng ticket. So supposedly, it's Coron to Manila, pero ang nagbili daw po ng ticket is Manila to Coron. At yung isa naman po ay sa ibang barko po sumakay.
3: Sa ngayon, 8 ang hinahanap, pero bineverifika pa kung talagang sakay din sila ng nasunog na barko. Mas pinalawak na rin ang aerial search para sa kanila na umaabot na hanggang Oriental at Occidental Mindoro. Samantala, kinukuha pa namin ang karagdagang pahayag mula sa Atienza Inter-Island Ferries Inc., ang may-ari ng nasunog na barko. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.
1: Sa ibang balita pa rin sa Pilipinas naman. Sintabi po dito sa masalan na balitang ito. Actually, huwag na nga lang yan. Nakaka-stress. Nakaka-stress yung balita yan. May nagsabi sa akin na ganyan eh. Sabi siguro, pag nagbabalita ka, no, na parang nakaka-stress, no? Sabi ko, ay nako, sinabi mo pa. Malapastilya scheme na lang. Immigration officer na nagpapalusot mo ng mga illegal recruit. Kapalit ng 40,000 pesos kada isa. Arestado. Isang recruit ang binalak gamiting drug mule. Pakinggan po natin ang ulat na ito.
5: Mga kapuso, huli sa nahiya ang immigration officer na nagpapalusot umano ng mga recruit na gagawing scammer sa Cambodia o drug mule. Kasabot umano siya ng sindikatong nasa likod ng human trafficking. Nakatutok si John Consulta. Exclusive!
6: Sa CCTV footage na ito sa NAIA Terminal 1, makikita ang isang babaeng pasahero habang kaharap ang isang immigration officer na naka-duty sa kanyang counter. Ang tila ordinaryong immigration check sa departure area, planadong pag-alis pala para palusutin ang isang human trafficking recruit. Pero ang recruit nakipag-ugnayan na pala sa National Bureau of Investigation o NBI dahil sa ilang duda. Nang i-recruit siya, binilinan umano siya ng sindikato sa kung ano ang dapat gawin para makadaan, partikular sa immigration officer na kasabwat ng sindikato.
7: May binigay na mapa na pupunta ako sa counter 5, and then pag nakita ko daw po yung immigration officer is makipagtitigan ako para po malaman ng immigration officer na ako yung palalampasin niya na applicant. Tinanong niya ako kailan ang balik ko. So wala po ako nasagot kasi hindi ko po alam. And then siya na rin po sumagot, sabi niya September 15. After po noon, kinindatan niya ako. Pagkakindat niya po sa akin, tinataka niya yung passport ko.
6: Nang makalagpas ang recruit ay agad inaresto ng NBI Dangerous Drugs Division at NBI Human Trafficking Division ang nagpalagpas na immigration officer. Bukod sa sketch na binibigay sa mga recruit, na-recover ang mga text na may instruction ng lahat ng kanilang dapat gawin para makaalis ng bansa. Kwento ng recruit sa NBI, inilok silang maging call center agent sa Thailand na may sweldong 50,000 pesos kada buwan. Pero nagduda umano siya nang may biglang pinadalang bag sa kanyang paglipad.
8: I was trying to back out from the employment. But later, nung tinakot siya, na pagbabayarin siya ng 20,000 yata ano, for if hindi siya tutuloy and tinakot siya na may paglalagyan nga siya, she found the courage to report that to us. No?
6: Ayon sa NBI, 5 pasahero ang palulusutin ng immigration officer sa kanyang counter nung araw na yun. 40,000 pesos kada palulusutin ang bayad sa immigration officer ng sindikato. Pagdating sa Thailand, Malaysia at Hong Kong, may mag-aaris ng lipad naman nila papuntang Cambodia para magtrabaho sa mga scam hub.
9: They have developed an ecosystem to do human trafficking. Wala nang usap. Pagdating sa counter, hindi na magsasalita yung victim. Nagtititigan lang. Ang instruction, titigan mo lang yung immigration officer. Tapos magkikindatan, tapos na. Yun ang transaksyon.
6: Bagamat isa lang ang naresto, 6 ang kinasuhan ng Qualified Human Trafficking, kabilang ang ilang empleyado ng Bureau of Immigration o BI. Nasakip naman ang 2 pang Pilipino na pinalusot ng inarestong immigration officer. Ang isa, nakabalik na mula Malaysia habang pinaghanap pa ang 2. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.
1: Mga balita sa Pilipinas, standby po at 8:30. Itatodo na natin lahat-lahat na pwedeng balita ngayong umagang ito. Dito sa ating Winnipeg weather forecast, pati mga current conditions, 6 degrees and mainly sunny today. Thursday morning, 17 sa pinakamataas at maaaraw po maghapon. 7 degrees naman and a few clouds tonight. Tomorrow may mainly cloudy skies tayo with 18 degrees. Kasi ushering sa mga showers tomorrow night. Hanggang Sabado ng umaga, meron tayong mga showers daw po on 19 naman. And then Sunday, balik tayo sa ating haring araw, 20 degrees. 22 pa nga on Monday eh. I'm looking forward to that. 6 degrees at mainly sunny dito sa Winnipeg. Good morning po.

0: to tell your friends about CKGS Radio Winnipeg. It's the Pinoy way.
1: Hope everybody's having a nice day. Ha? Araw po ng Thursday. Thursday morning!
2: At yes, tama-tama. Marami ng mga kids maaaring ibababa na sa school. Yan, nakikinig sa atin. Alam mo ba, ang Manitoba magpa-pilot round ng bagong food literacy curriculum para mapalawak ang lessons sa mga schools. Siguro matagal na rin nilang pinag-uusapan pero ito mas detalyado tungkol sa food, nutrition, at food-related issues. Kasama rito ang tungkol sa diet, diet culture, food insecurity, food advertising, disordered eating, mental health, at food access. Magsisimula raw itong food literacy skills na to as early as grade 2, habang ang mga older students naman pag-aaralan ang tungkol sa sustainable farming, epekto ng poverty sa mga communities. Nasa pilot stage daw ang curriculum this fall, a target ng province na maging required ang updated nutrition learning para sa kindergarten hanggang grade 12 pagsapit ng September 2028.
1: Yan na yung pinag-uusapan kami off the air ni Donna yung tungkol doon sa mga... Alam mo yung kapag hindi pa kompleto yung balita. Tapos ina-assume mo na.
2: Yeah.
1: Napansin ko sa'yo, ano kaya na yung parang... para tayo na way na... you assume the worst.
2: Ganun ba? Hindi naman,
1: there's nothing wrong with that. Hindi rin naman sa pagiging pessimistic yun. It's more of like... Ano ka lang, parang realidad lang na...
2: Oh, yung kunyari maikukwento.
1: The thing is, kasi there are people na, like ako ganyan, like I would always prepare for the worst, but hoping for the best.
2: Yes, oo.
1: Mga certain news, na alam mo yung parang hindi agad na ibabalita sa yung punchline or yung
2: correct.
1: Yung totoong sinasabi.
2: Oo, kunyari naligaw si ganito. O ano, nakauwi na ba? Hindi, patapusin mo muna ako. Hindi mo alam kung anong ending.
1: Di ba?
2: Oo.
1: Tapos hindi pa tapos yung so medyo meron ka ng ano, meron ka ng
2: assumption.
1: Sagot agad. Yeah, hindi ka naman nag-aral sa assumptionista ka. Alam mo yung parang, yeah, and then eventually, mapapa sigh of relief ka naman or sometimes mapapahiya ka rin.
2: Hindi mo ba na-try yung pag ganyan may pinapanood ka tapos fino-forward mo kasi gusto mo na malaman inip na inip ka kasi dragging. Hindi mo pa nagawa. Ako kuminsan ginagawa ko yan pag naiinip ako sa
1: yan,
2: movie.
1: Kahit sa libro ginagawa niya.
2: Oh.
1: Mga ganyan mga ano, yung mga titignan na kung ano nangyari sa
2: likha.
1: Yeah.
2: Tsaka nakaka-stress kasi parang gusto mo nang iwasan yung part na yon tapos dun ka na lang sa kung ano mangyayari. Minsan ginagawa ko yan, guilty.
1: Anyway, kaya naman, lesson of the day, patapusin nyo muna. Huwag kayong agad mag-assume kapag merong mga sinasabi sa'yo na, ano man na, kailangan, ano muna, bigyan mo ng pagkakataon na matapos yung buong kwento, kahit na matagal yung reply dun sa text.
2: Kahit na ang tagal-tagal ng kwento.
1: Meron pang kasunod pala yung text.
2: Okay.
1: Yeah, iyan mo na. You gotta wait for it all before before ka mag-assume. And then at least nga, masasaya mo na, yun pala.
2: You have the whole story.
1: Maganda pala yung ending.
2: And speaking of mga storya, ito mga news. Totoong balita ito, Chess, nangyayari sa atin sa Pilipinas. Huling bulusok ng mga balita from the Philippines, Chess. Ikaw na ulit magnunus at 8:30 in the morning.
3: CKJS Radio Station, the best.
1: Magandang umaga po. Dito na tayo sa ating 8:30 news. Do you remember do sa mga nawawala na mga sabongero? Remember them? Mga missing sabongeros yung issue. Alam mo, sa ngayon daw, isa na lang umano ang kaanak na mga nawawala na dumadalo sa hearing. Di na umano makontak ang iba pa. Oh my goodness. Kaya ito, parang ganyan. Bakit? Di ba? Kailangan ko patapusin natin yung balita. Pakinggan natin sa detalye. Narito po.
4: Mga kapuso, nabawasan pa umano ang mga complainants sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa eksklusibong parayam ng GMA News sa isa sa kanila, hindi na raw dumadalo sa hearing ang mga dati niyang kasama. Yan ang aking eksklusibong inukupan. Nag-isa na lamang na dumadalo si Charlene Lasco sa mga pagdinig sa kaso ng mga missing sa Bungero noong isang araw sa QCRTC. Kapatid siya ng nawawalang master agent na si John Lasco na dinukot sa San Pablo, Laguna noong August 2021. Sa panayam ko noong nakaraang taon kay Julie Dondon Patidongan, sinabi niya na siya ang nagbayad ng 2 milyong piso sa isang grupo para dukutin si Lasco. Ayon kay Charlene, hindi na niya makontak ang mga kasama niyang lumalaban noon.
5: Gusto ko lang hong magsabi doon sa mga kasamahan namin na kakalungkot na umalis kayo, no, dito sa... Naiyak ako, sorry ah. Kasi akala ko tuloy-tuloy, ano. Akala ko tuloy-tuloy yung paglaban namin, pagkuha namin ng hustisya, pero wala eh. Talagang, syempre, talagang kailangan naman nila ng pera. Naintindihan ko naman yun. Kaya lang talagang, syempre, nangako kami before na, sige ate, tuloy-tuloy tayo.
4: Sana raw ay hindi totoo ang mga narinig niyang usap-usapan na nabayaran na umano ang iba pa niyang kasama.
5: We heard na nanabayaran na, which is nagsabi naman sa amin na dire-dire na sila ay hindi na makakasama dito sa missing sa Bungero. Ginapang na nila, lagi naman ako nililigawan, lagi akong ino-offeran eh. Hindi naman pera ang hinahanap ko, justice eh.
4: Tingin ni Charlene, hakbang ito para wala nang dumalo sa hearing at maibasura ang kaso.
5: Palabas ito eh, di ba? Kasi yung aming mga kasamahan, ito ang sinasabi, na kapag naareglo na sila, susuko si Mr. Atong ang magpapakulong ng sandali, pagkatapos, lalabas, magbe-bail, tapos na ang kaso.
4: Ilang mapapagkatiwala ang sources mula sa law enforcement ang nagsabi sa GMA News na may mga balitang nakikipag-ugnayan ng company ang sa kanila para sa pagsuko umano nito. Pero ayon sa PNP, wala silang nakukuhang formal na komunikasyon o paramdam na susuko ang negosyante. Ayon naman sa isa sa mga abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, wala silang alam ukol dito. Kung si Charlene naman ang tatanungin, itutuloy niya ang laban sa kasong ito.
5: Maaaring ihina yung kaso, pero kasi remember, ano lang kami, private complainant. Ang kalaban nila, gobyerno. Hanggang nandiyan si Mr. Dondon Patidongan, yung witness natin, mag-i-stand pa rin yan.
6: Okay.
5: Tatako pa rin. So sana yung gobyerno makuha ang punot dulo bakit nawawala yung mga complainant.
4: Patuloy namin kinukuna ng panig ang ibang kaanak ng mga missing sa Bungero. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.
1: Sa ibang balita para sa Pilipinas, dating Pangulong Rodrigo Duterte mukhang mananatili daw po bang nakaditin eh, ayon po sa Trial Chamber 3 ng International Criminal Court or ICC. Bakit kaya? Pahingan natin dito.
7: Ang Rodrigo Duterte.
4: Mananatiling nakadetain si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa mga hukom, mataas kasi ang posibilidad na tumakas at magtago ang dating pangulo. Nakatutok si Raffy Tima.
8: Ilang oras lang matapos ang third status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, naglabas na ng desisyon ang Trial Chamber 3 ng International Criminal Court. Mananatiling nakadetine si Duterte. Ilang beses nang hiningi ng kanyang kampo ang interim release o pansamantalang paglayo ng dating pangulo. Pero sabi ng mga hukom ngayon, mataas ang posibilidad na tumakas at magtago si Duterte o kaya'y hadlangan o iantala ang investigasyon o ang court proceedings. Lalo na raw ngayon na naisumitin na ang listahan ng mga testigo, tumasaan nilang posibilidad na panghimasukan niya ang mga testigo, direktaman o sa pamamagitan ng kanyang pamilya at mga taga-suporta sa Pilipinas. At kung mapatunay ang guilty si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, posibleng maharap siya sa mahabang sentensya. Ang unang public appearance ni Duterte matapos ang mahigit isang taon sa korte ng ICC, napanood ng kanyang mga taga-suporta.
9: Masaya ako kahit papano nakita ko siya. Makita ko siya na maganda naman ang kanyang masasabi kong kalagayan. I'm happy for him.
10: Kala ko AI eh. Parang AI kasi.
11: Talaga?
10: Sabi ko sa anak si Attorney Paul, ano ba AI ba? Mukha naman siyang rested, maliwala sa mukha niya.
8: Si Senador Robin Padilla, naluha daw sa tuwa at sa lungkot. Si Senador Bongo, nalungkot rin daw at napansin ang anya ipagtanda ng dating pangulo. Naniniwala rin siyang sa edad na 81, mahihirapan na raw itong humarap sa paglilitis. Ayon naman sa palasyo, tila tanggap na ng dating pangulo ang kanyang kalagayan.
6: Nakita naman po natin na maganda naman po ang kalagayan ng ating dating pangulo na si dating Pangulong Duterte. At nakita naman po natin na mukhang accepted naman niya po na magtuloy-tuloy ang hearing sa ICC.
8: Ang anak na si Kitty Duterte nag-post ng before and after photo ng kanilang mag-ama, kalaki pang caption na loud and proud through and through. Sa isang pahayag ng Truth Commission na tumutulong sa mga kaanak ng mga biktima sa extrajudicial killings nitong nakaraang administrasyon, sinabing tumaas ang moral ng mga kaanak ng mga biktima at nagbibigay daw ng pag-asa sa pag-usad ng kaso. Paniwala naman ni Attorney Nery Colmenares, may ibig sabihin ang pagdalo ni Duterte sa status conference ng kanyang kaso.
11: Siguro isang dahilan doon ay gusto niya ring marinig kung ano ang nangyayari sa trial niya personally.
12: Mm-hmm.
11: Which again leads me to the fact na pag naintindihan mo ang nangyayari sa trial mo, naintindihan mo ang consequence ng trial na ito, enough na yon na i-declare ka na fit for trial.
12: Uh-huh.
11: Hindi pwedeng hindi ka matry just because malimutin ka.
8: Sa ngayon, wala pang desisyon ng Trial Chamber 3 sa usapin ng fitness ng dating Pangulo. Rafi Tima nakatutok, 24 oras.
1: Isa pa, tugon ng kamera sa atas ng SC, dito po sa sinasabi nga na ipasa agad ang ban sa political dynasty. Well, prioridad naman daw po, iyaan na. Si Ian Cruz sa may detalye, pero pakinggan natin to.
4: Siniguro ng Kongreso na prioridad nila ang pagpasa ng batas na magbabawal sa mga political dynasty. Mismong Korte Suprema na ang nag-atas na gawin niyan agad-agad. Nakatutok si Ian Cruz.
13: Tinawag ng Korte Suprema na grave abuse of discretion ang hindi pa rin pagpapasa ng Kongreso ng anti-political dynasty law. 1987 Constitution ang mismong nagbabawal sa mga political dynasty, pero kailangan itong bigyang kahulugan sa pamamagitan ng isang batas na Kongreso dapat ang nagsusulat. Kaya ang atas ng Korte Suprema sa Kongreso, ipasa na yan agad-agad.
14: The Congress of the Philippines must henceforth and with utmost urgency enact the appropriate anti-political dynasty law at the earliest opportunity.
13: Bilang tugon sa atas ng Korte Suprema, sinabi ni House Speaker Faustino Boji D. III na prioridad talaga ng Kamara ang anti-political dynasty law, sabay pagmamalaki sa ipinasa nitong bersyon ng panukala nitong Hunyo bago pa anya iniutos ng Korte Suprema. Mismong si D ang isa sa mga naghakda nito kasama si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Sa Senado naman kung saan may 8 magkakapatid na senador ang nakaupo, nasa plenaryo na ang panukala ukol sa anti-political dynasty. Hanggang second degree of consanguinity at affinity rin ang hindi papayagang makatakbo ng sunod-sunod o magkakasabay. Ang desisyon ng Korte Suprema, tinalakay sa sesyon ng Senado kagabi. Sabi ni Senadora Risa Ontiveros na dating may hawak ng komiteng duminig sa unang panukala.
15: I no longer have authority to continue sponsoring the measure without the consent of the present committee leadership. I do not intend to interfere with that prerogative. But I hope the work does not stop simply because the chairpersonship has changed.
16: In other words, this chamber will push for the enactment of that measure.
13: Ayon sa Malacanang, hangad ng administrasyon na maisulong ang anti-political dynasty sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos.
6: Ang timeline po ng mga Kongreso ay nasa kanila po itong kamay. Ang nais lang ipaalam ng Pangulo ay gusto po niya ito maipasa.
13: Ayon sa political analyst na si Professor Julio Tihangki, malaki man ang chance ang pumasa, magkakatalo sa kung anong mga ipagbabawal talaga ng batas ukol sa political dynasty.
17: Kung 80% ng ating mga elected officials sa national local ay galing sa dynasty, matatawag pa ba nating demokrasya ito? Obviously, hindi na.
13: Katunayan, kinikwestiyon ng mga kritiko ang mga naunang panukala sa Kamara dahil binabawalan lang nito ang magkakamag-anak hanggang second degree of affinity o consanguinity na magkakasabay tumakbo sa parehong posisyon sa iisang jurisdiksyon o lokalidad.
17: alam natin yung kakulangan na hanggang second degree lang, pero ito na rin ang compromise, no? Na nakikita kasi hindi mo rin naman maipapasayan kung walang buy-in ng ibang politiko.
13: Sakaling maipasa na ng Senado ang panukala, ay pag-iisahin pa ito sa bersyon ng Kamara.
17: Nakita na nila ang epekto, ang masamang epekto, walang accountability. At nakita natin yan sa flood control scandal. Kung walang accountability at hindi mapalitan, no, kung sino ang nakaupo ng matagal na, ay malaking problema at nagdudulot sa korupsyon.
13: Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.
1: Mamaya na pa hapon, sa afternoon pasyado, mga karagdagan natin mga news from the Philippines. Here's Donna sa ating ulat panahon. Don's last check.
2: Thank you, Jess. Marami na tayong mga friends, maaari na sa workplace na, pero sa mga palabas pa lang po ng bahay, alam nyo, 6 degrees lang ho, at paakyat ang temperatura hanggang 17 degrees. May mga fog patches din tayo ngayong umaga. Sunny skies naman today, a few clouds tonight with a low of 7. Tomorrow, Friday, pinakamataas sa temperatura 18, tapos may pag-ulan bukas ng gabi with a low of 13. Sa Saturday showers, high of 19. Tapos sa Sunday, pinakamataas na temperatura, 20 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, mainly sunny at 6 degrees.
12: Kung ang hanap mo ay yung bago, exciting, sa Vicar Mitsubishi matatagpuan yan. Walang tatalo sa Mitsubishi lineup ng RVR, Eclipse Cross, Outlander at maraya pang iba na swak sa pang-araw-araw mong drive-in style. Puntahan ngayon ang Vicar Mitsubishi para sa nakakabilib na seleksyon ng mga magagandang sasakyan sa mas nakakabilib na deals. At syempre, ang pinakapatok na best back warranty in the business. Vicar Mitsubishi, 950 Regent Avenue West, where customers send their friends.
18: Ano ang sagot sa mga tanong ng buhay? Lahat tayo may mga katanungang nais masagot at ang In Touch Ministries kasama si Dr. Charles Stanley ay nagbibigay ng tactical biblical truths na makakatulong sa ating malampasan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya inaanyayahan kayong makinig sa In Touch Ministries at ma-inspire sa mga makapangyarihang mensahe ni Dr. Stanley. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa CKJS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang intouchcanada.org or tumawag sa 1-800-323-3747.
19: Magandang morning, Philippines!
20: Magpuan!

0: Sharing is caring. So tell your friends about CKGS Radio Winnipeg. It's the Pinoy way.
1: Happy Thursday to po ang inyong 92.7 FM CKJS. Salamat po sa pagtuloy na pagsuporta sa ating mga programang Pilipino. Well, ilan sa mga balita ating nakita ngayong umaga. Itong sinasabing more emergency medicine residency seats ay bukas ngayon sa Manitoba. Ibig sabihin mas maraming doctors raw ang sasanayin sa emergency medicine dito sa probinsya. Matapos dagdagan ng University of Manitoba ang residency seats mula 11 to 17 effective July 1st. Kasama rito ang 7 seats sa emergency medicine residency program, 8 seats sa 1-year family medicine enhanced skills emergency medicine program at 2 seat naman sa Brandon na mananatili. Ayon kay Health Minister Uzuma Asaguara, layunin ng province na mahikayat ang mga doctors na manatili at magtrabaho sa Manitoba matapos ang kanilang training. Napuno ang lahat ng bagong available seats sa unang intake. Sinabi naman ni Dr. Chris Dottolu ng Shared Health na makakatulong ang dagdag na training position sa emergency department. Sa pamamagitan ng mas sapat na staffing na maaring makatulong sa mas mabilis na assessment, diagnosis at treatment sa mga pasyente. Samantala, isang two-story apartment building sa 300 block ng Clear Avenue sa Winnipeg ang napinsala matapos po magkaroon ng explosion. Kahapon ito nangyari, Miyerkules, bandang tanghali ayon sa Winnipeg Fire Paramedic Services. Isang tao ang nasugatan pero hindi naman daw kailangan dalhin sa ospital. Agad namang inilikas sa mga residente bilang precaution habang ininspeksyon ng mga firefighters ang naturang gusali. At ayon sa Winnipeg Fire Paramedic Service, hinahanap ng mga crew kung may iba pang panganib or risk kabilang ang posibleng sunog na dulot ng explosion. So ngayon sila po ay nag-iimbestiga pa at wala naman daw silang nakitang karagdagang hazard sa naturang gusali.
2: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
3: Ang Pilipino ay tayo. Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.
4: Hear the latest, the hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
5: Sa mga showbiz news naman natin, wow, 14 years, 14 na taon na rin pala ang karir ni Ruru Madrid. Tuloy sa pag-sparkle sa contract renewal. Pakinggan po mga showbiz balita.
6: Manifesting is real dahil talagang pwedeng mangarap. Living his childhood dream, si primetime action hero Ruru Madrid na solid kapuso at bahagi pa rin ng Sparkle family. Excited na raw si Ruru sa mga proyektong gagawin niya para sa mga kapuso. Makichika kay Nelson Canlas.
7: Ruru Madrid's acting journey began with a simple dream when he joined Protege. Nagpakitang gila siya sa Let the Love Begin at Encantadia.
8: Abisala, mahal na reyna.
7: Hanggang unti-unting napansin sa larangan ng aksyon at drama nang bumida sa seryeng Lolong.

0: Black Rider. At sa MMFF 2024 Best Picture Green Bones, kung saan kinilala siyang Best Supporting Actor. Sa loob ng 14 na taon, nagpamalas si Ruru ng galing, disiplina, at sheer acting talent. Ang Kapuso homegrown talent muling pumirma ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center kasama sina GMA Network Incorporated Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, at AVP for Talent Management Vic Del Rosario. Present din ang iba pang opisyal ng Kapuso Network.
1: After 14 years, nananatili kang Kapuso. How do you feel about that?
2: Super grateful sa lahat ng nangyari sa buhay ko. To be honest, hindi ko in-expect na ganito pala yung pwede mangyari sa akin. Kasi syempre, nung bata ka, parang ako ang naiisip ko lang, balang araw magiging artista ako. Yun lang. Hindi ko na-realize na pagka-artista ka na, mas lalawak pa yung mundo mo, mas lalawak pa yung buhay mo. So, I'm just super duper grateful sa GMA dahil sila po yung una nagtiwala sa akin.
3: Talagang hindi mo alam kung anong ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kasi nung nagsimula siya sa Protégé, bata niya, 14 years old, parang dati gusto pa niya maging singer. Pero sino naman ang makakaisip na siyang magiging GMA's primetime action hero? So talaga namang he really deserves it because he worked very hard for it.
0: Para kay Ruru, ang pag-arte ay tila walang katapusang preparasyon, pag-aaral at pagtuklas ng mga bagong kaalaman para mas mapaganda ang kanyang mas lalong tumatayog na pangarap sa showbiz.
1: To have done the work na hindi, you know, if we put it into layman's term, hindi nagpepetik. I'm sure it's kind of really hard for you to do that.
2: Daling piliin na magpahinga na lang, you know, for sure pagka, let's say, may natupad ka isang pangarap mo, syempre parang yung mga validation na kukuha mo na. Pero ako siguro nananatili yung hunger ko because hindi naging madali yung journey ko eh. Hindi siya yung tipong pagpasok ko ng industriya, nandiyan na agad eh.
0: Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening!

Patatawanin kita pag hindi ka masaya. Bubuhatin kita pag nirayuma ka na. Okay, sarap isipin.

Hello! Kumusta mga kaibigan? Mabuhay! Isang masayang Huwebes ng hapon sa inyong lahat. It's September 17, 2026. Welcome sa panibagong araw ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa pagpapatuloy nyo sa amin sa inyong mga tahanan, sa inyong trabaho, sa inyong sasakyan, wherever you are in different parts of the world. Ano nga asahan sa ating apat na oras na barkadahan? Siyempre, masisihan kayo sa magagandang awiting Pinoy, lalo na sa ating mga OPMs or Original Filipino Music. Nariyan rin ang ating samutsaring impormasyon may kinalaman sa kalusugan, consumer news, technology news, and makikichika rin tayo sa mga kaganapan sa showbiz. At ihatid ko rin ang latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Tulad na lamang sa Hanoi, Vietnam, dahil sa matinding pag-ulan, binaha ang iba't ibang lugar sa Northern Vietnam ngayong Huwebes dahilan ng disruption sa biyahe, pagbaha sa mga bahay at pag-apaw ng mga ilog ayon sa mga otoridad. Sa Pilipinas, tiniyak ng Senado na magpapasa ito ng anti-dynasty bill kasunod ng direktiba ng Korte Suprema. Suportado raw ng Malacanang ang pagkatig ng kataas-taasang hukuman sa petisyong nag-oobliga sa Congress na magpasa ng batas kaugnay sa political dynasty. Dito sa Manitoba, naku, masaya ito, kumikilos na raw po ang gobyerno para gawing permanente ang daylight saving time. Sa wakas, di na tayo pabago-bago. Ginawa ni Premier Wab Kinu ang announcement ngayong araw sa pagsasabi na ang desisyon ay base sa public feedback at preferences. Detalye ng mga balitang yan at iba pang balita aking ihatid sa kabuuan ng ating Afternoon Pasada hanggang mamayang alas 7. Kaya relax lamang at patuloy na makibarkada sa ating Afternoon Pasada with Lucille hanggang mamayang 7. Magandang hapon!

0: mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na 8 minuto makalipas ng alas 3. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Tiniyak ng Senado na magpapasa ito ng anti-dynasty bill kasunod ng direktiba ng Korte Suprema. Suportado naman ng Malacanang ang pagkatig ng kataas-taasang hukuman sa petisyon na nag-oobliga sa Kongreso na magpasa ng batas kaugnay ng political dynasty. Ang report mula kay Victoria Tulad.
1: Bago nang tapos ang sesyon ng Senado nitong Miyerkules, umapela si Senador Risa Ontiveros na ipagpatuloy nila ang pagtalakay sa Anti-Political Dynasty Bill matapos katigan ng Korte Suprema ang isang petisyon na nag-oobliga sa Kongreso na magpasa ng batas kaugnay ng political dynasty. Ayon sa Korte, masyado nang matagal ang 39 na taon na paghihintay.
2: I believe we should take this as an opportunity to finish the work that has already begun in the Senate.
1: Si Ontiveros, ang dating chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Ilang pagdinig din ang ginawa ng komite para talakayin ang iba-ibang anti-political dynasty bill hanggang sa na-consolidate o pinagsama-sama na ang mga ito. Matatandaan na nagsagawa pa ang Senate Committee on Electoral Reforms ng mga public consultation tungkol sa Senate Bill 1901 o Anti-Political Dynasty Act. Pagkatapos ay tinalakay ang panukalang batas sa plenaryo ng Senado at umabot ito sa period of interpellation. Natigil ang diskusyon ng magpalit ng liderato. Ang kasalukuyang chairman ng komite, si Senador Jinggoy Estrada, ay nakakulong ngayon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kakausapin niya si Estrada at ang mga vice chairman ng komite na sina Senador Bongo at Camille Villar. Suportado rin ng ibang senador ang muling pagtalakay sa panukalang batas.
3: They can push the bill, they can take over and defend the bill on the floor, or they can appoint Senator Risa Ontiveros, who have sponsored and defended the bill already halfway through.
4: Maybe we can appeal to the new committee chair to appoint a subcommittee head or whoever so that we can continue the debates on this very important measure.
5: Hard work in advancing
1: si Senior Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, abinadong galing sa political dynasty pero suportado ang pagkakaroon ng anti-political dynasty law.
6: Nakalabdarang beses ako nag-file lang ng anti-political dynasty bill. Ang paniniwala ko kasi na walang dapat magmonopolyo ng kapangyarihan.
1: Nakasaad sa Section 4 ng Senate Bill 1901 ang mga pasok sa political dynasty relationship. Kabilang dyan ang mag-asawa o dalawa o higit pang magkaanak na sabay na humahawak ng national elective office, pati mag-asawa o dalawa o higit pang magkaanak na sabay na nagsisilbi sa local elective office sa parehong legislative district, probinsya, syudad o munisipalidad. Sa Kamara, ipinasa ang House Bill 8389 o panukalang Anti-Political Dynasty Act sa ikatlo at huling pagbasa noong June 3. Sa ilalim nito, ipinagbabawal ang mag-asawa at magkakaanak na pasok sa second degree of consanguinity o affinity na umupo sa elective office ng sabay o magkasunod. Kasama sa second degree ang kapatid, lolo, lola, apo, biyanan at hipag. Sa isang pahayag, sinabi ni House Speaker Faustino Boji D. III na prioridad ng Kongreso ang pagsasabatas ng makatwiran at konstitusyonal na anti-political dynasty law. Hihintayin ng Kongreso ang bersyon ng Senado sa layuning mapag-isa ito.
7: Nag-aantay na nga po na tayo ng bersyon ng Senado at handa naman po ang House of Representatives na umupo sa bicameral conference kung matatapos po ang bersyon ng Senado.
1: Samantala, suportado rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon ng Korte Suprema.
8: Gusto po niya, hanggat maaari, sa panahon po niya, ay maipasa ang anti-political dynasty law.
1: Iginiit ni Castro na priority bill ng Marcos administration ang anti-political dynasty law. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
0: Samantala, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na bumuo ng bagong class suspension system para maiwasan ang kalituhan ng mga mag-aaral at mga magulang tuwing may masamang panahon. Ayon kay Malacañang Press Officer Attorney Claire Castro, dahil sa pabago-bagong weather patterns, ay madalas nahuhuli ang anunsyo kung papasok ba o hindi ang mga bata. Layunin ng bagong sistema na maayos ang koordinasyon upang mas maging maaga at mas malinaw ang impormasyon. Samantala, hiniling naman ng DepEd sa mga local government units na sa halip na suspindihin ang klase sa buong lungsod o lalawigan, ay tukuyin na lamang ang suspension batay sa sitwasyon ng partikular na munisipalidad, barangay o paaralan. Bagaman at nananatiling prioridad umano ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro, binibigyang diin ng DepEd na ang bawat araw na nawawala sa klase ay may malaking epekto sa kalidad ng edukasyon ng mga bata. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Philippine Space Agency or PhilSA ang isinasagawang rocket launch ng China Huwebes ng umaga. Ayon sa PhilSA, isang long-range rocket ang pinalipad mula sa Hainan, China, pasado alas 8 oras sa Pilipinas. Natukoy ng ahensya na 25 nautical miles mula Puerto Princesa, Palawan at 19 nautical miles mula sa Tubataha Reefs National Park ang drop zone ng rocket na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Kaya nagbabala ang PhilSA kaugnay ng mahuhulog na rocket debris. Ilang residente naman sa San Jose, Puerto Princesa ang nakakita ng usok or exhaust fumes sa himpapawid matapos anilang marinig ang malalakas na pagsabog. Nag-issue rin ng navigation warning ang Philippine Coast Guard kaugnay ng rocket launch para sa kaligtasan ng publiko. Ayon sa PCG, agad na i-report sa kanila sakaling makakakita ng rocket debris. Yan ang ating mga balita mula sa Pilipinas.

0: Good afternoon mga kaibigan. Alas 3.16 ang ating oras para sa kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayon. Maaliwalas ang ating paligid, 17 degrees. Mamayang gabi, medyo maulap at bababa ang temperatura sa 7. Bukas, araw ng Biyernes, maulap lalo na sa umaga. Temperatura natin naakyat hanggang 18 degrees. Extended forecast para sa ating weekend. Sabado ay maulan, high of 19. Linggo maaraw, high of 20. Pagsapit ng Lunes ay maaraw din and a high of 22. Sa kasalukuyan, mainly sunny, 17 degrees sa Winnipeg.
1: Afternoons with Lucille.

sa ating balitang kalusugan, ingat po sa sobrang init na kape or tsaa dahil raw sa panganib ng esophageal cancer. Ang bahaging ito ay hatid ng Superlube. Ang Winnipeg Winter Oil ay gawa para sa ating winter at available lamang sa Superlube Auto Centers. You'll start and go o ang Superlube ang magbabayad ng tow. Kape, tsaa, hot chocolate, ano man daw mainit na beverage na inyong nai-enjoy, ipinapaalala na mag-ingat sa temperatura nito. Ayon sa isang bagong malaking pag-aaral, ang pag-inom ng sobrang init na kape or tsaa ay maaring makapagpataas ng inyong panganib na magkaroon ng isang very dangerous na uri ng cancer. Sinuri ng mga researchers ang halos 1 milyong adults sa UK at nakita na ang mga gusto na yung kanilang drinks ay very hot ay 3 beses na more likely mag-develop ng squamous cell carcinoma or SCC, isang common form ng esophageal cancer. Isinasuggest rin sa mga findings na lumabas sa International Journal of Cancer ngayong September na ang pag-inom ng 6 o higit pa na mainit na beverage kada araw ay associated sa mas mataas na panganib ng SCC. Gayunpaman, hindi naman daw lahat ay bad news. Dahil ang simpleng pagpapababa ng temperatura ng inyong iniinom ay maaring makapigil sa maraming kaso ng mapanganib na cancer na ito. Ang naturang research ay ang pinakamalaking pag-aaral sa ngayon tungkol sa usaping ito at hina-highlight ang isang simpleng paraan to potentially reduce the risk of a serious at madalas ay nakamamatay na cancer. Ang ating balitang kalusugan, hatid ng Super Auto Centers.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Mga kaibigan, magandang hapon. Tayo ay dumako sa ating mga balita dito sa Manitoba. Ang ating oras, ganap na alas 3:30. Kumikilos na ang Manitoba para gawing permanente ang daylight saving time. Sa wakas, ano? Ginawa ni Premier Webb Kinu ang announcement ngayong araw sa pagsasabing ang desisyon ay base sa public feedback at preferences. Ayon sa Premier, ang permanent daylight saving time ay mainam para sa ating kalusugan, para sa mga negosyo at sa mga magulang. Kaya't sa pagbabago, hindi na babalik ng isang oras ang ating mga orasan sa Manitoba sa standard time pagsapit ng November 1. Makakasama na rin ang Manitoba sa iba pang probinsya at teritoryo na nag-transition na sa isang permanent time kagaya ng British Columbia, Yukon, Saskatchewan, Alberta at Northwest Territories. Sinabi ni Lauren Millard, presidente at CEO ng Winnipeg Chamber of Commerce, ang karagdagang daylight sa gabi ay nangangahulugan ng mas maraming opportunity para sa mga restaurants, retailers, farmers at iba't ibang community sa probinsya to make the most of the day. Dagdag niya na sa pagtatapos ng twice a year clock change, nakakabawas rin ng friction para sa mga kumpanya na pinapatakbo across provincial borders at makapag-aalok sa lahat ng Manitobans ng greater predictability at stability. Matatanda ang naglunsad ng probinsya na isang survey para alamin ang public opinion tungkol sa pagtatapos ng seasonal time changes. Nasa halos 72,000 votes ang naisubmit, kung saan 92% ng mga respondents ang nais ng permanenteng oras. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan ng Manitoba government sa mga organisasyon, iba't ibang negosyo at industry partners habang inaayos ang transition sa permanent daylight saving time. Samantala, inilikas ang isang apartment building sa South Osborne kasunod po na nangyaring pagsabog sa isa nitong suite Miyerkules ng hapon. Ayon kay Ed Davidson, District Chief para sa Winnipeg Fire Paramedic Service, tinawag ang mga officers kahapon ng hapon hinggil sa isang posibleng pagsabog sa 367 Clare Street. At sa mga lumabas na litrato mula sa lugar, nakita ang exterior damage at isang blown-out window ng building. Lahat ng tenants ay nakalikas bago pa dumating ang mga bumbero. Ayon kay Davidson, isang tao ang inassess ng mga paramedics on the scene pero hindi naman kinailangan dalhin sa ospital. Sa ngayon, hindi pa po pinapayagang makapasok ang mga tenants sa building hanggat hindi raw nasusuri ng isang structural engineer ang building. At iniimbestigahan pa ang dahilan ng pagsabog. Bagaman ayon sa WFPS, batay sa kanilang preliminary observations, ay aksidente ang pagsabog. Sa iba pang balita, isang potential new treatment ang maaaring makatulong na maibalik ang brain functions sa mga taong may progressive multiple sclerosis. Nakita ng mga researchers sa University of Manitoba na ang pag-restore sa levels ng isang depleted brain protein na neuroglobulin 1 or NRG1 ay maaaring makatulong para ma-repair ang damaged brain tissue, mapabagal o di kaya mapigilan ang progression ng multiple sclerosis at mabaligtad ang losses in mobility and cognitive function. Ang mga findings so far ay naipakita sa mga preclinical studies at hindi pa na-establish ng mga researchers kung ang naturang approach ay magwo-work sa mga tao. Ang MS ay isang sakit ng central nervous system, kabilang ang utak, spinal cord at optic nerves. Ayon sa MS Canada, sa isang taong may MS, maling inaatake ng immune system ng katawan ang myelin na siyang protective layer na bumabalot sa nerve fibers. Kapag nasira ang myelin, maaari ring masira ang nerve fibers o di kaya ay mawala. Over time, ang damage ay maaaring maipon at mag-contribute sa paglala ng sakit. Sa kasalukuyan, wala pong gamot para sa MS, bagamat may mga treatments na maaaring makatulong sa pag-manage ng sakit at mga sintomas nito. Yan ang ating mga balita sa Manitoba. Magandang hapon mga kaibigan, alas 3:34 ang ating oras. Maaliwalas po ang ating paligid, 17 degrees ang temperatura. Mamayang gabi medyo maulap at bababa ang temperatura natin sa plus 4. Bukas araw ng Biyernes, maulap ang forecast. Pakibaon ang inyong mga payong, may chance ang umulan sa bandang hapon. Temperatura aakyat sa 19 degrees tomorrow. Sa kasalukuyan, mainly sunny, 17 degrees sa Winnipeg.

CKJS Afternoon Pasada, yan si Christian Bautista with Ngiti. Alas 3:44 na ang ating oras at alam nyo ba ngayong September 17, 2026? Happy birthday muna sa mga nagbabirthday ngayon. Happy anniversary kung meron kayong mga special moments na inaalala today. And alam nyo ba ngayon ay ginugunita ang World Patient Safety Day. Isa itong official global health campaign na pinasimula ng World Health Organization. Layunin ng araw na ito na palakasin ang global awareness tungkol sa patient safety at mabawasan ang medical harm. Iba pang observances ngayong September 17, ang World Manta Day para naman sa conservation ng ating mga karagatan. At sa US, inaalala ang kanilang Constitution Day.

sa mga papalabas ng bahay o trabaho ngayong alas 3:45 ay maliwalas ang paligid, 17 degrees ang temperatura. A little bit cool, 'di ba? Pero isipin natin aba ay nasa double digits pa rin naman tayo. Hindi pa tayo nagsa single digits, kaya okay na okay pa rin 'yan. Mamayang gabi there's gonna be a few clouds and bababa ang temperatura natin sa plus 4. Bukas araw ng Biyernes, maulap at may chance pong umulan lalo na sa hapon. Temperatura natin na akyat sa 19 degrees. Extended forecast para sa ating weekend. Ano ba mga plano? Sabado ay clear, high of 20. Linggo maaraw, high of 19. Maaraw din naman sa Lunes and a high of 21. Sa kasalukuyan, mainly sunny, 17 degrees. Sa Winnipeg.

0: Sulat ang mga kaso sa Odigbo at Irele local government areas. Kabuuang 182 katao ang pinininiwalaang naapektuhan habang ilan ay ginagamot sa ospital. Ang pag-inom ng locally made alcohol ay sinasabing karaniwan sa Nigeria na pinaka-populous na bansa sa Africa, lalo na sa mga rural areas kung saan ito mas mura at poorly regulated. Sa South Korea, nakaiwas ang may-ari ng isang 2-Michelin-starred restaurant na makulong sa isang highly publicized case kaugnay na isang sorbet dessert na may toppings na langgam. Nitong September 16, pinagmulta ng Seoul Western District Court ang owner ng restaurant ng 15 milyong won o katumbas ng $11,000 dahil at ang owner po ay kinilala lamang na isang babae na may apelidong Kim at hindi pinangalanan publicly ang restaurant. Ang chef naman ng restaurant hindi kinasuhan ng anumang pagkakamali. Unang hiniling ng mga prosecutors ang isang taong pagkakakulong at para sa owner ang 20 million won na multa dahil umano kumita ito ng 120 million won sa nakalipas na 4 taon. Ang problema ay hindi ang langgam sa menu, kundi ang issue ay ang maselang kaibahan ng mga batas sa pagkain ng South Korea na nagre-regulate ng kung aling insekto ang pupwedeng ilagay sa plato ng mga diners. Ayon sa isang report noong July, ang restaurant ay nagsilbi ng dried ants na binili mula sa US at sa Thailand simula pa 2021. At sinabi naman ng Ministry of Food and Drug Safety Investigators na ang langgam na ginamit sa naturang restaurant ay nagtataglay ng heavy metal levels na hanggang 55 beses sa maximum limit allowed para sa iba pang edible insects.
1: Bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating Pag-ikot Mundo!
0: Sa Hanoi, Vietnam naman, dahil sa matinding pag-ulan, binaha ang iba't ibang lugar sa Northern Vietnam ngayong Huwebes dahilan ng disruption sa biyahe, pagbaha sa mga bahay at pag-apaw ng mga ilog ayon sa mga otoridad. Bumagsak ang malakas na ulan sa Northern at North Central Vietnam ngayong Linggo kung saan ilang lugar ang nabagsakan na mahigit 50 sentimetro ayon sa Disaster Prevention Department. Mahigit 2,000 kabahayan ang nalubog sa baha, maraming key transportation routes ang hindi madaanan at mahigit 1,000 households ang isolated. Kabilang ang Ninh Binh at ang Than Hoa provinces sa mga pinakagrabing naapektuhan.

KJS Afternoon Pasada, si Eric Santos kasama ang DNA with EO. Tayo ay magsisimula ng bumiyahe patungo sa ating susunod na oras ng Afternoon Pasada. Gana pong alas 4, mga balita mula Pilipinas ang inyong mapapakinggan. At pagkatapos, apat na magkakasunod na awitin sa ating 4 at 4. Keep tuning in sa ating program tuloy-tuloy hanggang maming alas 7 para sa pagpapatuloy rin ng magagandang awiting Pinoy sa mutsaring impormasyon at may init na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. At sa ating second hour, aabangan rin, mamibigay ulit tayo ng pair of tickets para mapanood ang legendary musicians na Air Supply kasama pa ang Glass Tigers next year, February po, sa Canada Life Center. So, pwede nang makabili ng maaga ng tickets sa Ticketmaster, gamit lamang ang code na HOT1005 at bukas yung general ticket sales na natin sa Ticketmaster. So, counting effort tayo, ihanda ang inyong mga favorite Air Supply song at pagka hiningan ko kayo ng sample ay para makapag-sample kayo at sa inyo ko ibibigay ang ating pair of tickets para mapanood ang Air Supply next year kasama ang Glass Tiger. Kaya keep tuning in sa ating Afternoon Pasada with Lucille.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
2: Tumaas ang kumpiyansa ng mga pamilya ng mga biktima ng Duterte War on Drugs na magtutuloy-tuloy na ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang humarap sa ikatlong status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa ICC nitong Miyerkules.
3: For the mothers, they said, oh, nakakaalala naman pala, alam naman niya kung nasaan siya. And then second, the medical reports appear to indicate that he still is fit to stand trial.
2: Ayon naman sa Civilian-led Truth Commission na nagdodokumento ng mga kaso ng extrajudicial killings, nabuhayan ng pag-asa ang mga biktima at survivors sa paggulong ng kaso sa ICC. Kaya sasabayan din nila ito ng public truth-telling sessions para lumabas pa ang katotohanan. Tinawag naman ng Duterte Panagutin Network na delaying tactic ang umano'y pagkukunwaring may sakit ni Duterte. Umaasa silang makikitang muli ang dating Pangulo sa unang araw ng kanyang paglilitis sa November 30. Bumuhos naman ang suporta ng mga kaalyado ni Duterte sa pagsipot niya sa status conference. Ibinahagi ni Senador Robin Hood Padilla at Senador Bongo ang larawan ng dating Pangulo sa naturang sesyon. Ang anak ni Duterte na si Veronica, ipinagmalaki sa kanyang social media account ang ama. Samantala, sumentro ang status conference kahapon sa bilang ng mga ebidensyang tatalakayin sa trial proper. Mula kasi sa 5,000 piraso ng mga ebidensya noong Pebrero, lumobo na sa higit 15,000 ang inihain ng prosecution.
4: There are further 3,712 witness items in the prosecution's evidence list.
2: Reklamo ng depensa, hindi pa rito kasama ang halos 4,000 ebidensya mula sa mga testigo. Kaya si Presiding Judge Joanna Corner inutusan ang magkabilang panig na mag-usap kung paano babawasan ang ebidensya. Para sa panig ng mga biktima, magandang indikasyon ito para sa kanilang kaso.
3: This gave them confidence that the prosecution is trial ready and that we can win this case eventually. They are looking forward to the presentation of all these pieces of evidence.
2: Sa ikalawa namang detention review na isinagawa ng Trial Chamber 3, iniutos ang pananatili ni Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague dahil na rin sa nalalapit na paglilitis. Ayon sa desisyon, mataas pa rin ang posibilidad na takasan ng akusado ang kanyang kaso o hadlangan ang proseso. Tumaas din umano ang abilidad ng akusado o ng kanyang kampo na pigilan ang mga testigo dahil hawak na ng depensa ang listahan ng mga pangalan at inaasahang testimonya ng mga ito. Sinabi rin ng Trial Chamber 3 na walang nakitang malaking pagbabago sa lagay ng kalusugan ng dating Pangulo na mangangailangan din ng pagbabago sa kanyang detensyon. Ito'y kahit patuloy na iginigiit ng depensa na may significant memory impairment na umano ang dating Pangulo. Hinihiling ng kampo ni Duterte na magkaroon pa ng ancillary examination o dagdag na pagsusuri sa kanya kahit nagkaroon na ng medical evaluation ang kinuhang panel of experts ng korte. Dito rin magbabatay ang trial chamber sa magiging desisyon nito para sa fitness to stand trial o kakayanang dumalo ni Duterte sa paglilitis sa Nobyembre.
5: Payapang sumama sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang opisyal na ito ng Bureau of Immigration nang arestuhin sa NAIA Terminal 1. Ayon sa NBI, sangkot ba ng suspect sa isang illegal recruitment at human trafficking scheme?
6: Yung immigration officer, siya yung tinatawag na gunner. So sa kanya dadaan yan, pero mayroon din nagbibrief, ibibrief yung mga supposed to be dadali na nga for human trafficking. Then yung nagbubook ng mga flight. Tapos merong meron na recruiter. Ang recruitment nito either sa Facebook, social media, or personal.
5: Ayon sa isang nagreklamong biktima, nirecruit siya online ng isang individual para maging customer service representative sa Thailand. At tatanggap mo ng sahod na 50,000 pesos kada buwan. Pero nang sinabi niyang gusto niyang umatras, sinisingil na muna siya ng 20,000 pesos ng recruiter para sa processing fees. Pinagbabantaan pa muna siya, kaya humingi na siya ng tulong sa NBI. Sinabihan naman siya ng NBI na kunwari ay ituloy ang aplikasyon para mahuli ang immigration officer na kasabot umano na nag-recruit sa kanya. Ito'y dahil ang instruction muna ng recruiter sa kanya ay pumila sa isang particular na immigration counter. At padadaanin na siya ng immigration officer doon na una nang natimbre ng kakontsyabang recruiter kung sino ang palulusutin. Nangakmang palalagpasin na ng suspect ang biktima, doon na siya inaresto ng NBI.
6: May map kung saan dadaan, anong immigration counter papasok. Pagdating doon, wala nang usap. Ang instruction, makipagtitigan lang, pinalusot na siya. Doon na natin nahuli itong immigration officer.
5: Matapos maaresto, nakita sa telepono ng muna yung kasabot na immigration officer ang mga detalye at larawan ng iba pang aplikante na dadaan sa kanya.
6: Ito, yung immigration officer, in a day, kumikita ng 500,000. That's for the immigration officer lang.
5: Kakasuhan ng immigration officer ng paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Inire-recommenda rin ang pag-aayos ng kaso laban sa sinasabing apat pang illegal recruiter. Nakipag-ugnay ng NBI sa Bureau of Immigration para matukoy ang posibleng iba pang kasabwat ng inarestong opisyal.
1: Nanghingi umano ng donasyon si Senador Rodante Marculeta mula sa negosyante at kapwa niyang akusadong si Aristotle V. Rai. Ito ang naging testimonya ng isang opisyal ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa bail hearing ng mambabatas kaugnay ng kanyang plunder case. Sa pagharap ni Ombudsman Field Investigation Bureau Director Attorney Maria Mananghaya Henson sa hukuman, sinabi niyang laman ng counter-affidavit ni Viray ang naturang pahayag. Samantala, nakasaad naman sa kontrasalaysay ng isa pang akusado na si Joseph Espiritu na ibinigay niya ang donasyon kay Marculeta bilang pagpapamalas ng kanilang pagkakaibigan. Hindi naman nabanggit ni Espiritu kung gaano na sila katagal na magkaibigan ng mambabatas. Ayon pa kay Attorney Mananghaya Henson, masyadong malaki ang halaga ng donasyon ni Espiritu sa nooy party list representative na si Marculeta. Giniit din ni Attorney Mananghaya Henson na nagkaroon ng sabwatan ang mga akusado para itago ang totoong pakay ng mga donasyon. Anya, hinabol na lang ang pagbabayad sa donor's tax at pagpapanotaryo ng deed of donation ilang buwan ang lumipas matapos matanggap ang donasyon. Empleyado rin umano ni Marculeta ang nag-asikaso nito. Kinwestiyon naman ng kampo ni Marculeta kung may pruweba bang nadihado ang gobyerno sa naturang mga donasyon. Pero paliwanag ni Attorney Mananghaya Henson, illegal ang pagtanggap ni Marculeta sa naturang pera dahil nakaupo siya noon bilang kongresista.
0: This is 92.7 FM, CKJS.

0: Sana inyong naibigan yung apat na magkasunod na awitin na yan sa ating 4 at 4. Magandang hapon mga kaibigan, mabuhay! Welcome sa ikalawang oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kayo man ay naka-tune in ngayon sa radyo, sa internet, sa inyong mga cellphones, saan man kayo naroon. Maraming salamat po. At naku, marami pa tayong mapapakinggan ng magagandang awiting Pinoy. Gayun din ang samut-saring impormasyon, may init na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Siyempre, abangan ang inyong cue to call para sa inyong chance manalo ng pair of tickets mapanood live. Ang talaga namang hinahangaan ng buong mundo, Air Supply, kasama pang Glass Tiger sa next year, February po, may concert sila rito sa Canada Life Center. So sa mga gusto makabili na kaagad ng ticket, baka maubusan, punta lamang kayo sa Ticketmaster at makabili po doon ang ticket. Merong code, no? Until today, HOT 1005. Oo, pero tomorrow ay simula na po ng ating general sales ng mga tickets sa Ticketmaster. At mamaya, abangan ang inyong cue to call for free pair of tickets. Mapanood ang Air Supply kasama ang Glass Tigers sa February next year. So, kailangan lamang mag-effort tayo ng kaunti, di ba? Mag-isip na po kayo ng inyong favorite Air Supply song at hihingan ko kayo ng sample mamaya. Ang ating oras para sa kalagay ng panahon sa Winnipeg ngayon, mainly sunny, 17 degrees. Mamayang gabi ay maulap, bababa ang temperatura natin sa plus 4. Bukas araw ng Biyernes, maulap rin, may 30% chance ng pag-ulan lalo na po sa hapon, temperatura aakyat sa 19 degrees. Extended forecast para sa ating weekend, Sabado clear, high of 20, Linggo maaraw, high of 19, pagsapit ng Lunes, maaraw din and a high of 21. Sa kasalukuyan, mainly sunny, 17 degrees sa Winnipeg. Ayaw mo lang gusto ko, ito'y hindi sa pilitan, hey baby, walang masagarang drip.
1: Keep tuning in to CKJS Radio Winnipeg or online at ckjs.com. Okay po, tito.
2: Chester and Donna po.
3: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
2: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
3: GMP is brought to you by Vicker Automotive Group,
2: Vicker Community Chevrolet, Vicker Mitsubishi, Vicker Ford, Vicker Nissan at Waverly Mitsubishi.
3: Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
4: Good morning, Philippines!
2: Dito lang sa 92.7 FM, CKJS.
5: Why do you recycle? First caller.
6: Because there's bins everywhere. I walk the dog, bang, a bin. The game, bang, a bin. Shopping, even more bins, man.
5: Well, whatever your reason, if you drink it, bang, you bin it.

Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 4:34. Narito ang ating mga balita dito sa Canada. Hindi naging available ang Winnipeg's 911 service sa loob ng higit 2 oras kaninang umaga dahil sa isang outage na naka-apekto rin sa iba't ibang rehiyon sa Canada, kabilang sa Quebec, Ontario, Nova Scotia at New Brunswick. Ang mga taong tumawag sa emergency line ay nakarinig umano ng ilang rings bago biglang na-disconnect ang kanilang tawag, ayon kay Constable Danny McKinnon ng Winnipeg Police Service. Sa pagkakaalam raw niya ay nangyari ang malfunction bandang alas 2 ng madaling araw and eventually naibalik ang serbisyo bandang alas 4:30 ng madaling araw. Ito na ang ikalawang beses sa loob ng ilang buwan na nag-cut ng isang outage ang access sa emergency service sa Manitoba na pinoprovide ng Bell Canada's network. Ayon sa Bell, 84 na katao ang hindi nakatawag sa 911 sa nangyaring outage noong July 2022 na nakaapekto sa lahat ng lugar sa labas ng Winnipeg. Isinisi ito sa pagkakaputol ng isang fiber line sa Winnipeg during road construction. Sinabi naman ng isang tagapagsalita para sa Bell na iniimbestigahan na ng kanilang mga technician ang dahilan nitong latest outage. Samantala, hindi umano relevant para kay Kevin Sheveldayoff kung bakit hindi nagpakita si Connor Halbach sa training camp at sinabing choice ito ng player at kakailanganin umanong mag-adjust ng team moving forward. Itong naging komento ng Jets General Manager sa ginawang news conference isang araw matapos i-anunsyo ng team na suspindido si Halbach matapos hindi sumipot sa unang araw ng training camp nitong Miyerkules. Ayon kay Sheveldayoff, naghahanap siya ng trade, nagmagwo-work para sa Winnipeg Jets at sa player pero wala pa umanong resulta. Unang umugong ang balita earlier in the summer nang mag-request si Halbach ng trade mula sa Winnipeg. Sa pagtatapos ng Agosto, ang 3-time Vezina Trophy-winning goaltender ay nagpalabas ng isang statement sa pamamagitan ng kanyang agent na nagsasabing nagre-request nga siya ng trade in public. Nilino naman ni Sheveldayoff ang request na ginawa early in the off-season during exit meetings at originally raw ay si Halbach ang humiling na gawing pribado ang lahat. Sa suspension na ngayon epektibo na sa ilalim po ng collective bargaining agreement sa NHL, si Halbach ay hindi babayaran for as long as he remains away from the team at ang kanyang kontrata ay hindi magka-count laban sa salary cap ng Jets. Sa iba pang balita sa Ontario, nabuking ng kapulisan ng isang illegal online cannabis distribution network sa Windsor, Ontario. Noong July 2026, naglunsad ng imbestigasyon ang pulisya hinggil sa isang illegal online cannabis distribution operation na tinatawag na 420 Highway. Ayon sa mga investigador, ang operasyon ay reportedly nagsusupply at nagdi-distribute ng illegal cannabis products mula sa iba't ibang lokasyon sa Windsor nang walang kaukulang authorization mula sa Alcohol and Gaming Commission of Ontario o di kaya sa Health Canada. Kabilang sa mga nakumpiskang items ang dried cannabis, cannabis concentrates, hash, edible cannabis products, vape products, cannabis packaging equipment, kontrabanda tobacco products at $24,000 in Canadian cash. Ang kabuuang value ng mga nakumpiskang item ay higit sa $366,000. Isang 28-anyos na si Nasarnia Man, isang 42-year-old Windsor man at isang 57-anyos na lalaki taga Windsor at isang 41-anyos na lalaki ring taga Windsor ang nahaharap sa iba't ibang drug-related charges. Noon namang September 2, ang OPP kasama ang Windsor Police ay nagsagawa ng 3 search warrant sa 2 bahay at isang storage facility sa Windsor. Yan ang ating mga balita dito sa Canada. Good afternoon, alas 4:39 dito sa Winnipeg ay maaliwalas ang ating paligid, 17 degrees.
Mamayang gabi, maulap, bababa ang temperatura sa plus 4. Bukas araw ng Biyernes, maulap ang ating maghapon. Ingat rin po at may chance ang umulan, 30% lang naman sa bandang hapon. Temperatura aabot sa 19 degrees. Sa kasalukuyan, mainly sunny, 17 degrees sa Winnipeg.

0: Metro Voice with Bini Bini. Di ba? Bagong-bago yan noong 1990s. Oh, sikat na sikat sila noon. And naku, alam nyo ba next week, Wednesday next week, September 23, fall na dito sa Canada. Kaya nararamdaman na natin talaga yung unti-unting paglamig ng panahon. Ano? So next week, Wednesday, September 23, darating na po ang fall dito sa Canada.
1: All right, now listen up.
2: Time now for Showbiz Bits on Afternoon Posada.
0: Para sa ating mga chika, sa ating Showbiz Bits. Matapos ang maikling pahinga, bibiyahin na muli ang Bini patungo naman sa Australia at New Zealand para sa pagpapatuloy ng kanilang Signals World Tour. At bago sila bumiyahe, nasa naiya si MJ Felipe.
3: Tama ka, no? Dumating na dito sa airport ang first batch ng girls na papuntang Australia. Yun ang kanilang first stop, Melbourne, Australia. Unang dumating sina Colette at China, saka naman sumunod sina Maloy at Aya. Sila ang unang apat na babiyahe pa Melbourne kasama ang ilang miyembro ng Bini Team. First stop ang Melbourne sa September 20 sa Melbourne Convention and Exhibition Center. Pero bago bumiyahe, nagkwento muna ang girls na nagamit nila ang maiksing bakasyon para makapag-recharge at nagkaroon din sila ng me-time gaya ni Colette na nag-celebrate ng kanyang birthday. Alam mo, Gretchen, extra special ang trip na ito dahil first time ng girls sa

Magandang hapon mga kaibigan. Alas 4.51, kalagayan ng panahon dito sa Winnipeg, 17 degrees at maaliwalas ang paligid. Mamayang gabi ay maulap, bababa ang temperatura sa plus 4. Bukas araw ng Biyernes, maulap rin with a 30% chance ng pag-ulan lalo na po sa hapon. Temperatura aabot sa 19 degrees. Extended forecast para sa ating weekend, Sabado clear, high of 20. Linggo maaraw, high of 19. Maaraw din sa Lunes and a high of 21. Pagsapit ng Martes maaraw and a high of 20. Sa kasalukuyan, mainly sunny, 17 degrees sa Winnipeg.

0: Me.
1: CKJS Afternoon Pasada, that was Beanie with Blink Twice. At meron na lamang 5 minuto bago sumapit ng alas 5 ng hapon. Bibiyahin na tayong muli patungo naman sa ating third hour ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Kaya kung kayo man ay nasa trabaho pa rin or nasa bahay na, di kaya naman bumibiyahe, narito man sa Winnipeg or in different parts of the world, nakakapakinig sa CKJS.com.

Hello mga kaibigan, September 17, 2026. Mabuhay and welcome sa ikatlong oras ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Kumusta ang takbo ng inyong araw? Sana naman masaya, mabuti, san man kayo naroroon at naaabot ng ating programa. And hopefully rin ay ipagpatuloy ang inyong pakikinig sa ating program hanggang maming alas 7. At asahan pa rin ang pagpapatuloy ng ating musikahan, balitaan, tsikahan at iba pa dito sa ating Afternoon Pasada with Lucille.

0: Napanood nyo ba yung pelikulang Odyssey? Or better yet, natatandaan nyo pa ba yung binasa nating Odyssey noon sa school? Well, isang researcher sa Netherlands ang nakakita raw na isang napaka-pambihirang fragment ng epic Odyssey ni Homer na mahigit 1,700 years old at nakaipit sa pagitan ng mga page ng isang library book. Una itong nakita ni Dr. Mark de Krij ng Radboud University sa Netherlands habang sumasali sa isang project para pag-aralan at i-publish ang mga ancient manuscripts na nasa Utrecht University. Nagawa niya ang find may 2 taon na ang nakakaraan ayon sa local media report, pero recently lamang inanunsyo ng university ang discovery. Na-identify umano ni de Krij ang maliit na piraso ng papel habang tinitingnan ang isang collection ng early Christian manuscripts na binili ng university noong mid-20th century. Noong una ay inisip raw ng mga researchers na ito'y piraso ng papel mula sa 7th century dahil may ilang katulad ng fragments in Egyptian ang nakita na rin sa collection. Pero ayon kay de Krij, isang Greek teacher, na-recognize niya ang ilan sa maginamit na language doon at na-identify ito na bahagi ng Odyssey ni Homer. Everyone who learns Greek learns Homer, sabi pa ni de Krij. Nagawang maikonekta ng mga researchers ang fragment to about 300 AD ayon sa university at meron lamang daw 30 ganitong klaseng fragments ang nag-exist sa buong mundo. Ang fragment ay mula sa 12th libro ng Odyssey kung saan ikinuwento ni Odysseus ang pagkain ng kanyang mga gutom na sailors sa baka na sacred para sa sun god na si Apollo. Ang moment na ito ay about halfway through the poem.
1: Huwag magpaiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa Afternoon Masada. Sakay na!

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Para sa ating mga balita dito sa Manitoba, kumikilos na ang Manitoba na gawing permanente ang daylight saving time. Ginawa ni Premier Wab Kinu ang announcement ngayong araw sa pagsasabi na ang desisyon ay base sa public feedback at preferences. Ayon sa Premier, ang permanent daylight saving time ay good para sa ating kalusugan, para sa mga negosyo at sa mga magulang. Kaya sa pagbabago ay hindi na babalik ng isang oras ang ating mga orasan sa Manitoba sa Standard Time pagsapit ng November 1. Makakasama na rin ang Manitoba sa iba pang probinsya at teritoryo na nag-transition na sa isang permanent time, kagaya ng British Columbia, Yukon, Saskatchewan, Alberta at Northwest Territories. Sinabi ni Lauren Remillard, presidente at CEO ng Winnipeg Chamber of Commerce, ang karagdagang daylight sa gabi ay nangangahulugan ng mas maraming opportunity para sa mga restaurants, retailers, farmers at iba't ibang community sa probinsya to make the most of the day. Dagdag niya na sa pagtatapos ng twice a year clock change ay nakakabawas rin ng friction para sa mga kumpanyang pinapatakbo across provincial borders at makapag-aalok sa lahat ng Manitobans ng greater predictability at stability. Matatandaan, naglunsad ang probinsya ng isang survey para alamin ang public opinion tungkol sa pagtatapos ng seasonal time changes. Nasa halos 72,000 votes ang naisubmit, kung saan 92% ng mga respondents ang nais ng permanenteng oras. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan ang Manitoba government sa mga organisasyon, negosyo at industry partners habang inaayos ang transition sa permanent daylight saving time. Samantala, inilikas ang isang apartment building sa South Osborne kasunod na nangyaring pagsabog sa isa nitong suite Miyerkules ng hapon. Ayon kay Ed Davidson, District Chief sa Winnipeg Fire Paramedic Service, tinawag ang mga officers kahapon ng hapon hinggil sa isang posibleng pagsabog sa 367 Clare Street. Sa mga lumabas na litrato mula sa lugar, nakita ang exterior damage at isang blown-out window ng building. Lahat ng tenants ng building ay nakalikas bago pa dumating ang mga bumbero. Ayon kay Davidson, isang tao ang inassess ng mga paramedics on the scene pero hindi kinailangan dalhin sa ospital. Sa ngayon ay hindi pinapayagang makapasok ang mga tenants sa building hanggat hindi nasusuri ng isang structural engineer ang building. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng pagsabog, bagaman ayon sa WFPS, batay sa kanilang preliminary observations ay aksidente ang pagsabog. Yan na ating mga balita sa Manitoba.

Thank you for tuning in sa ating Afternoon Pasada para sa ating mga balita mula sa ibang bansa. Mula sa Nigeria, at least 48 katao ang namatay at nasa 100 iba pa ang ginagamot sa Southern Nigeria matapos kumonsumo ng isang locally brewed alcoholic concoction na hindi hinalang hinaluan ng methanol. Ayon kay Banji Ajaka, Ondo State's Commissioner for Health, iniulat ang mga kaso sa Odigbo at Iril local government areas. Kabuuang 182 katao ang pinininiwala ang naapektuhan at ilan ang ginagamot sa ospital. Ang pag-inom ng locally made alcohol ay sinasabing karaniwan sa Nigeria, na pinaka-populous na bansa sa Africa, lalo na sa mga rural areas kung saan ito ay mas mura pero poorly regulated. Samantala sa Hanoi, Vietnam, dahil sa matinding pag-ulan, binaha ang iba't ibang lugar sa Northern Vietnam ngayong Huwebes dahilan ng disruption sa biyahe, pagbaha sa mga bahay at pag-apaw ng mga ilog ayon sa mga otoridad. Bumagsak ang malakas na ulan sa Northern at North Central Vietnam ngayong Linggo, kung saan ilang lugar ang nabagsakan ng mahigit 50 sentimetro ayon sa Disaster Prevention Department. Mahigit 2,000 kabahayan ang nalubog sa baha, maraming key transportation routes ang hindi nadaanan, at mahigit 1,000 households ang isolated. Kabilang ang Ninh Binh at Than Hoa provinces sa mga pinakagrabing naapektuhan ng malakas na pag-ulan. Yan ang ating mga balita mula sa ibang bansa. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, maulap, bababa ang ating temperatura sa 7. Bukas araw ng Biyernes, maulap lalo na sa umaga, temperatura natin aabot hanggang 18 degrees. Extended forecast for the weekend, Sabado ingat po maulan, high of 19, Linggo maaraw, high of 20, Lunes naman maaraw din and a high of 22. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com.

0: Take 92.7 FM CKJS wherever you want with the iHeartRadio app.
1: Download the app for free in your app store today.
0: Search iHeartRadio.
2: Sana maayos at mabuti ang takbo ng inyong hapon saan man kayo naroon at naabot ng ating program ngayon. Dito man sa Winnipeg, in different parts of Manitoba or Canada or different parts of the world through CKJS.com. Hello po sa inyong lahat at sana tayong lahat magkabarkadahan hanggang maming alas 7. At patungo na tayo sa ating last hour ng Afternoon Pasada with Lucille na puno pa rin ng magagandang awiting Pinoy, samutsaring impormasyon at latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kesan man kayo naroon, pakipatuloy nyo ang ating Afternoon Pasada sa inyong background hanggang mamayang alas 7.

Matapos ang pag-uulan kahapon and the other day, buti na lang pinagbibigyan tayo ngayon, ano? Kaninang umaga, ang ganda po ng ngiti ng araw. At ngayong maghapon ay mas madalas maaraw, no? Although hindi ganun ka-warm, gusto natin syempre warm, okay na rin, hindi naman umuulan. So double digits pa naman, 'di ba? Pagka nag-single digit na, ayan na. Oo, talagang wala nang urungan ang lamig ng panahon. Pero pinagbibigyan pa rin naman tayo panakanaka. At antabayanan sa ating huling oras, nako, puno pa rin tayo ng magagandang awiting Pinoy, samut-saring impormasyon at may init na balita. Kaya keep it here sa ating Afternoon Pasada with Lucille.

para sa ating weather forecast. Ngayong gabi sa Winnipeg, maulap, bababa ang ating temperatura sa 7. Bukas araw ng Biyernes, maulap lalo na sa umaga. Temperatura natin aabot hanggang 18 degrees. Extended forecast for the weekend. Sabado, ingat po, maulan, high of 19. Linggo, maaraw, high of 20. Lunes naman, maaraw din and a high of 22. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com.

0: para sa ating balitang kalusugan, ingat sa sobrang init na kape or tsaa dahil sa panganib ng esophageal cancer. Kape, tsaa, hot chocolate, anuman daw mainit na beverage ang inyong na-enjoy, ipinapaalala na mag-ingat sa temperatura nito. Ayon sa isang bagong malaking pag-aaral, ang pag-inom ng sobrang init na kape or tsaa ay maaaring makapagpataas ng inyong panganib na magkaroon ng isang mapanganib na uri ng cancer. Sinuri ng mga researchers ang halos 1 milyong adults sa UK at nakita na ang mga mas gusto ng kanilang drinks ay very hot ay 3 beses na more likely mag-develop ng squamous cell carcinoma or SCC, isang common form ng esophageal cancer. Isinasuggest rin sa mga findings na lumabas sa International Journal of Cancer ngayong September na ang pag-inom ng 6 o higit pang mainit na beverage kada araw ay associated sa mas mataas na panganib ng SCC. Gayunman, hindi naman lahat ay bad news. Ang simpleng pagpapababa ng temperatura ng inyong iniinom ay maaaring makapigil sa maraming kaso ng mapanganib na cancer na ito. Ang naturang research ay ang pinakamalaking pag-aaral sa ngayon tungkol sa usaping ito at hina-highlight ang isang simpleng paraan to potentially reduce the risk of a serious at madalas ay nakamamatay na cancer.
1: Sharing is caring. To tell your friends about TKGS Radio Winnipeg is the

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Tumaas ang kumpiyansa ng mga pamilya ng mga biktima ng Duterte War on Drugs na magtutuloy-tuloy na ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang humarap sa ikatlong status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa ICC nitong Miyerkules.
2: For the mothers, they said, oh, nakakaalala naman pala, alam naman niya kung nasaan siya. And then second, the medical reports appear to indicate that he still is fit to stand trial.
1: Ayon naman sa civilian-led Truth Commission na nagdodokumento ng mga kaso ng extrajudicial killings, nabuhayan ng pag-asa ang mga biktima at survivors sa paggulong ng kaso sa ICC. Kaya sasabayan din nila ito ng public truth-telling sessions para lumabas pa ang katotohanan. Tinawag naman ng Duterte Panagutin Network na delaying tactic ang umano'y pagkukunwaring may sakit ni Duterte. Umaasa silang makikitang muli ang dating Pangulo sa unang araw ng kanyang paglilitis sa November 30. Bumuhos naman ang suporta ng mga kaalyado ni Duterte sa pagsipot niya sa status conference. Ibinahagi ni Senador Robin Hood Padilla at Senador Bongo ang larawan ng dating Pangulo sa naturang sesyon. Ang anak ni Duterte na si Veronica, ipinagmalaki sa kanyang social media account ang ama. Samantala, sumentro ang status conference kahapon sa bilang ng mga ebidensyang tatalakayin sa trial proper. Mula kasi sa 5,000 piraso ng mga ebidensya noong Pebrero, lumobo na sa higit 15,000 ang inihain ng prosecution.
3: There are further 3,712 witness items in the prosecution's evidence list.
1: Reklamo ng depensa, hindi pa rito kasama ang halos 4,000 ebidensya mula sa mga testigo. Kaya si Presiding Judge Joanna Corner inutusan ang magkabilang panig na mag-usap kung paano babawasan ang ebidensya. Para sa panig ng mga biktima, magandang indikasyon ito para sa kanilang kaso.
2: This gave them confidence that the prosecution is trial ready and that we can win this case eventually. They are looking forward to the presentation of all these pieces of evidence.
1: Sa ikalawa namang detention review na isinagawa ng Trial Chamber 3, iniutos ang pananatili ni Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague dahil na rin sa nalalapit na paglilitis. Ayon sa desisyon, mataas pa rin ang posibilidad na takasan ng akusado ang kanyang kaso o hadlangan ang proseso. Tumaas din umano ang abilidad ng akusado o ng kanyang kampo na pigilan ang mga testigo dahil hawak na ng depensa ang listahan ng mga pangalan at inaasahang testimonya ng mga ito. Sinabi rin ng Trial Chamber 3 na walang nakitang malaking pagbabago sa lagay ng kalusugan ng dating Pangulo na mangangailangan din ng pagbabago sa kanyang detensyon. Ito'y kahit patuloy na iginigiit ng depensa na may significant memory impairment na umano ang dating Pangulo. Hinihiling ng kampo ni Duterte na magkaroon pa ng ancillary examination o dagdag na pagsusuri sa kanya kahit nagkaroon na ng medical evaluation ang kinuhang panel of experts ng korte. Dito rin magbabatay ang trial chamber sa magiging desisyon nito para sa fitness to stand trial o kakayanang dumalo ni Duterte sa paglilitis sa Nobyembre.
4: Payapang sumama sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang opisyal na ito ng Bureau of Immigration nang arestuhin sa NAIA Terminal 1. Ayon sa NBI, sangkot ba ng suspect sa isang illegal recruitment at human trafficking scheme?
5: Yung immigration officer siya yung tinatawag na gunner. So sa kanya dadaan yan, pero mayroon din nagbibrief, ibibrief yung mga supposed to be dadali na nga for human trafficking. Then yung nagbubook nung mga flight. Tapos meron na recruiter. Ang recruitment nito either sa Facebook, social media, or personal.
4: Ayon sa isang nagreklamong biktima, nirecruit siya online ng isang individual para maging customer service representative sa Thailand. At tatanggap mo ng sahod na 50,000 pesos kada buwan. Pero nang sinabi niyang gusto niyang umatras, sinisingil na muna siya ng 20,000 pesos ng recruiter para sa processing fees. Pinagbabantaan pa muna siya, kaya humingi na siya ng tulong sa NBI. Sinabi naman siya ng NBI na kunwari ay ituloy ang aplikasyon para mahuli ang immigration officer na kasabot umano na nag-recruit sa kanya. Ito'y dahil ang instruction muna ng recruiter sa kanya ay pumila sa isang particular na immigration counter. At padadaanin na siya ng immigration officer doon na una nang natimbre ng kakontsabang recruiter kung sino ang palulusutin. Nang akmang palalagpasin na ng suspect ang biktima, doon na siya inaresto ng NBI.
5: May map kung saan dadaan, anong immigration counter papasok. Pagdating doon, wala nang usap. Ang instruction, makipagtitigan lang, pinalusot na siya. Doon na natin nahuli itong immigration officer.
4: Matapos maaresto, nakita sa telepono ng muna yung kasabot na immigration officer ang mga detalye at larawan ng iba pang aplikante na dadaan sa kanya.
5: Ito, yung immigration officer, in a day, kumikita ng 500,000. That's for the immigration officer lang.
4: Kakasuhan ng immigration officer ng paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Inire-recommenda rin ang pag-aayos ng kaso laban sa sinasabing apat pang illegal recruiter. Nakipag-ugnay ng NBI sa Bureau of Immigration para matukoy ang posibleng iba pang kasabwat ng inarestong opisyal.
6: Nanghingi umano ng donasyon si Senador Rodante Marguleta mula sa negosyante at kapwa niyang akusadong si Aristotle V. Rye. Ito ang naging testimonya ng isang opisyal ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa bail hearing ng mambabatas kaugnay ng kanyang plunder case. Sa pagharap ni Ombudsman Field Investigation Bureau Director Attorney Maria Mananghaya Henson sa hukuman, sinabi niyang laman ng counter-affidavit ni Viray ang naturang pahayag. Samantala, nakasaad naman sa kontrasalaysay ng isa pang akusado na si Joseph Espiritu na ibinigay niya ang donasyon kay Marcoleta bilang pagpapamalas ng kanilang pagkakaibigan. Hindi naman nabanggit ni Espiritu kung gaano na sila katagal na magkaibigan ng mambabatas. Ayon pa kay Attorney Mananghaya Henson, masyadong malaki ang halaga ng donasyon ni Espiritu sa nooy party list representative na si Marcoleta. Giniit din ni Attorney Mananghaya Henson na nagkaroon ng sabwatan ang mga akusado para itago ang totoong pakay ng mga donasyon. Anya, hinabol na lang ang pagbabayad sa donor's tax at pagpapanotaryo ng deed of donation ilang buwan ang lumipas matapos matanggap ang donasyon. Empleyado rin umano ni Marcoleta ang nag-asikaso nito. Kinwestiyon naman ng kampo ni Marcoleta kung may pruweba bang nadihado ang gobyerno sa naturang mga donasyon. Pero paliwanag ni Attorney Mananghaya Henson, illegal ang pagtanggap ni Marcoleta sa naturang pera dahil nakaupo siya noon bilang kongresista.
0: This is 92.7 FM, CKJS.
7: Sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, maulap, bababa ang ating temperatura sa 7. Bukas araw ng Biyernes, maulap lalo na sa umaga, temperatura natin na abot hanggang 18 degrees. Extended forecast for the weekend, Sabado ingat po maulan, high of 19, Linggo maaraw, high of 20, Lunes naman maaraw din and a high of 22. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com.

It's September 17, 2026. Alam nyo ba ngayon ay ginugunita ang World Patient Safety Day, isang official global health campaign na pinasimula ng World Health Organization. Layunin ng araw na ito na palakasin ang global awareness tungkol sa patient safety at mabawasan ang medical harm. Iba pang observances ngayong September 17 ang World Manta Day para naman sa conservation ng ating mga karagatan at ang Constitution Day sa US. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, maulap, bababa ang ating temperatura sa 7. Bukas araw ng Biyernes, maulap lalo na sa umaga, temperatura natin na abot hanggang 18 degrees. Extended forecast for the weekend, Sabado ingat po maulan, high of 19, Linggo maaraw, high of 20, Lunes naman maaraw din and a high of 22. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com.

0: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app. Get the app for free in your app store now. Search iHeartRadio.
1: Ilang minuto na lamang magtatapos na ang ating Afternoon Pasada for today. Maraming salamat muli sa inyong naging pagsama, sa inyong pagbarkada, sa lahat po ng ating mga sponsors, mga tagapagtaguyod ng ating iba't ibang programang Pinoy dito sa CKJS. Mabuhay, marami pong salamat. Bukas muli tayong magkakarinigan mula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 dito sa ating Afternoon Pasada with Lucille. At bukas ng umaga sa mga ng ating mga barkada, Chester and Donna, sa Good Morning Philippines, alas 5:30 hanggang alas 9. Mag-iingat mga kaibigan, enjoy the rest of this beautiful day. Ako niyong nakabarkada si Lucille. God bless. Hanggang bukas. Bye-bye.